0: sawa suma baka batule wono la iruka yenda no baka ti ansuru no bene sensoin ne biro bisibo mi wa proika sunsare ki brute sa bosia bebe e sunsare ki sa gbon remindi bebe e he wa son ye irun biragia bebe wa son du irugia bebe e wa ka yin sa ngo en bro yin sa gia pro sa ben ba re pro bosia inu sa boko ka wi joseph dobio beba wa ki sibam biragia sa ga bro go suma so mo suma sa so mo ko suma ka do si mo kro mbo Mama kurando.
1: Ala afia gera.
0: Oh.
1: Mehaga kura.
0: Oh.
1: Mm.
0: Ana he yeno.
1: Yeno pondo.
0: Tawa yawa.
1: Mm.
0: Mm. Bute sa gurawa.
1: Sa gurawa.
0: Mm. Mm. Yawa. Gohode nime mu bawe bra faniko.
1: Ami, ami, ami.
0: Eh, niko dambia wane.
2: Mm.
0: Kurando.
2: Ala afia he kurando.
0: Ala afia wa.
2: Mm.
0: Ana yeno.
2: Tawa yeno pondo.
0: Tawa yawa.
2: Mm. Ana he sema.
0: Sa gohode sera wa.
2: Tawa.
0: Mm. Gema giso sa wa be konto e ton drone giro so mena sa ko gina dawa so dumaro moa sa ko gina fatia ga yem biro pa hoda e to hiyawa gema an so ay kisi ni biragia to yangira no nele mena sa ko san do sa ka be sen kuna gema ndan ko ko ba no ba tia ka no e kama okru gema sun sa be sen do ne sa ko be bulun fagi no sewa ko ba no ba tia ka no e kama okru no bo ba so gura ma da ba biragia so be da ba no sia ko ba no ba tia ka no e kama wero ka nobo ya sago gura ma bulun fagi so so sangi to de ti so sago da ba ba ka pa no ba pe ya mi ba gura ma bulun fagi so so sangi ko

0: ba noba yirukano ekono kwa nobo inye dabara bongo abiko katrim ko ba noba yirukano ekono wirukano bo dabara kamare ko ba noba ita kanu ekono okuru yasa wo urama bulun sagiru yirusi so domi giso mbute sage wirumo miso sago wisena sabe hagi usuga biwaku na sanu sanu pa supe suga wisena ge wite so to yembirure ko ba noba ine to pa so maura to behem sagiru so inye giso sanwa abiko on gane ton sura sanwa abiko sa giso ndi gane ya turu mo abiko
1: ndinde
0: to
1: bwege ya
0: bwem biragia mena sa gane ko ture me gane wo so ko sinsia sinsia sa kula mi bi so no sia
1: radio
0: mi ndi ka de mato bu ko so ale ke mba bi ban pe ba gane de me sinsia no pro bo ko so ale ke sia swenra abiko ferunti me unwo suruko sinsina to suko man radio for me dio suka ura boem biragia
1: sa
0: mi gande de kwa hande mi ru suru no se ome
1: yen yiru se ya kwe suwa boe
0: ome ya
1: na ya de ya kaga tau ye ne agena tau ye ne ka suwa kan gari yen yiru se
0: to ya wa hawe yen yiru se ka damigia sa me hore kwa hande yiru ye pro mene banga de su no se awon me son gane won so yeku ya sinsina mo do bo banga e paro sanda giso sia si banga kai sio yekpro segura no sia mena sa mi bi su sira genge ma we ne baro poko kai ko sa ga de sa barbi we ne ama ko kai ko a gane da me bia de wo hanga e wato we de ya
1: awa
2: ha
1: de
0: hakpro we ne asuko kai ko su da sanda e bo heno pro mario bon ami bogo bon ami baton bon ami to pro pro won ya soko kai ko sokura bon biragia sa me so pa so seruko pa su do bar moi demi ye sa me kon sa so
1: won ka won do mari yo rama ko iram
0: ya wa mena baro pro o dando ke o ni sa buko bon biragia to so ro ya na ye sa go da so gina fatia gawa ye mbiro pa hura sin pa ro
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sinabogon kono nigibe gugia sa sinaparuka. Mea sinamboduro kan kono sa sinaparumo. Boesunon kono kichambote sa sinaparumo. Nyanka nyankpro mi sinambawa pro sa sinaparuka. Mea yima sa nyinyirobo pro sa taura son yirongirugio sa be taura. Beka kokai gusuno somi to bagusuno baru pro nyure. Yi baru pro kaso bagusuno yi nomo sondia. Mena yisago kana yamikon. Sango gina no si afage soga sangi.
1: FM no sina yera tomu la ba ifegi yake yeso na engarika.
2: Ekula no mi rubisi wo bote mfai we drogo wa so ansan so ogobido foto no bu yo se wa nande mo da radio jiro opara ku afra tia wo we go mo ura para no a mo da uga wi ngobi mo a sala me otura we wuni ne gobi yin foto tia na ga para ku a fere ne yetetie ye we Wewe goyi mo, une unkwe, unda aburambo, unfura no wene, unga wikasu. Misora tombe bagena, ba nosine. Ya habigia wangiswa mbute. Wewe goyi doba we, kawi ngoyi wa doba, benwala wisi genkiri.
0: Da, yawa, fagi soa kwe ino doke yamikom. Mena insorumo. Sana meso koba nubatia kano yi kamano wiro kano bunzi. Sakobe kinga wukia sana dabarba kakwa nubakpa. Sasira. Sago sando usaha kau senkuna.

0: no sina dabar wan koba su
1: gera orugun orugande
2: kina se okuro mi wa ka sun so adake sa bosi amo dabar ni sa woni kunawe Sagyandi Bwengani, ya tururo bikon Sagyandi Sendanka Sumabu Kirai ya yensangon su dorokan bogoy kwa sibiti sana ya sasunero me soro dorokan no sin sinamo koyi no dabaro ni so yembiro yesa bebe bara baki wa budakiri bagano bikon to ye maben buira de de gantura bara bogoy ke kosi baso won busu mikon to ba daba busu en giro susi me a binen temba miro ya tusia yenti koyi no Yembiro sago da malin tingia mikon we shoge wengi kuro we alfa ya ya sangare bawe siri ya bale bako ikirenge mwenyendo msaga bale to yibawe isi mo yira konko kaimo mesun koka dake sebo doge bentinso yinti kuyino dabao ni nwa giso mbote ni inga wagana miku mbibisimu FM Sauri sebe boss ya answa sa gyandi mindia yensa bwengani to ya turamikun yensa gamia mpira gya answa gisonti gandami na wabikun ibeko ko sia asibiti sana yesa swero yembiro aswa bo yesa kaisi to swa e so bikun sakia gina suwi sina sigege suwi gyabuda domi bwe oba sina sigege po bawi kwa to wiwi usan yoko gi wiko tombo koi So I saw we Emmanuel Kapushishi we are not giving that you saw the
3: Boyo, we be ten sons in a cigarette, incited Dabinagawinye, Yira, Bagrin Yagi, and Bagrin Yagiswa, Usama, Bues no quarra walk with Seruquan Dubu, Bues in a no swasso, Wisina cigarette, Usama, Wunako Carico Gengim, Mankre, Bissumba Sende Magoga Usuada, Usum Somo, Gigasa Winsobro, Bues no Garo.
4: Bangaina. Baga buna koro ko sinambe kwanya bambe ni hinwa ba be ni hinwa ye baki bo gere mune to mi hona ki an kwara an pa ade ngai ka da ha gai dimo manya masara baga be to muna bo na wan kon no koro muna bo nyara ma gai ga turwa to ma dabi ara wan kwara mo no sina e gina kwara ji se bambe mun ko ban pa be ma wura mai ban kwara da kwara
3: wono ra yuru ga inda no gwatia se so so mi bwengani Gamiambira gia, bogo tu diwa. Sasru no bayne sewi so asama mi, suru win son inendi, srega suru win son no batia. Wisina sigeri gi, usun somo, ye gani asusi, win wanso.
4: Gani, kaha wahanga ebi, polo, po wimano son hiya matonte gatura, mihongasa, kaha nugu doongai, wahanga ebi, polo nugu doongai, wahanga ebi u, kabeba hunki, yokorogo na bawtonte di sage ho be hanti be hantoram be bawe mo korogo yaro yaro be ga bawe he mo ho be kewa jam bawo be ro me ho nyi ra wa me be hanga ni ga san
3: baga bagrin ya gi kwasi na sigarigi bwembira gi ya yante une windu gi dura
4: wi do ba mane man na jiba ne man na jiba mane nugo dura uno gi go na yego ko bwesu daga sigarigi tewa ne nugo ga dua mane sama ga ki mana ma sama e mo gim Sama sama be wura jam bwado bahoga teku luka kwe bani sama ya yiba no mabiru ga wano bwesi anu toko gi akwa mehebe he sama ton bani sama ga wa sama ya sari na kia ga suhimo
3: sai ni so yesa bwengani so rumbira gia bako kare mu gengim mena yesura wo yesa bwesi na sigergi u bwenten tombu kengege ga gibukana mo buri buku kariko Bisunganie, Boga to di, Bogotubuso.
4: Male, baton, yuru, gamalo, seroma, bolo, beba baton, bao, kuroton, babu, kuaton, sankia, nineb hangai, so, we suhibu, you abuna. But bao, na bani, or wura bani, say, ki, we doba, and bilumo, agora se goody, be you. Hogan gai, randami, tigagi, poe, na kiton, buna, bohokonako, bani, bao, web bani, tigagi, poe, yara, well, the hoba, bolo.
3: Ambagrin yagiswa, uwe ten sabwen sina sigarigi, umuwa, mwa wataga nobu saga, mwa bi umono baita, tondurabu ine, tonkurabu ine.
2: sasira himanere kafu shishi waka ku kai hanswa boengani so aso bama kyambo yara so asure bikon yara e so bebe ba sa bara wisiruko dabiro bogoga ben som soma yibakun abakwa bogoga na bikon ga dabina no wa bikon ye ba busika bu dora to so aso man giso yeba buhiga bu yara e so asure bon wuroko we gbengrekem chef darun de sma yaro shebi biogio e sawi suhi we manere kafu shishi wi suhi oga sun sun mona yara e ya ko sinsin na dede
5: yara e nge man ga bago ne ga kurkur kwa do ma kame sa ne se su gina tore nge hoge ga ha go pau he so ru kuru ko to yen suna be ba ge ne ba na ko ko ya sa yara nge ya e ba kuru san ka sa e kuru kuru so ru ko a do ma sa ko kwa mi to ma go pe bu sina bu ga be ya no dora to yen ti sa e kwa wa be ga mi an kedri ga sun kedri pi u mi ga wa ro ni sma bo go to miso wa be no man son ko bu be ba bega bega so be ba bega sara tara on buga be bega na on be ma barunya no yin wa sa ga da tagu banti benti sa be so usia benti bo na no miso be haron dis man no bu yem be guru gibu ba ben to bu ha bu ha ko sa gi son di be bo na bu ba ye ru mo to miso yin na gbon gbe ga bu ari bu ru bu e ka gbon gbe ka ka gam ya gibu nti bu go na bu ye ru mo to yem ba si si be ba yen done mo ba ya ra e ba done mo Sagatenda and Jacques Fisher, we want candio. Collection Yarigi, which is a visual, and we want so. The Hemo in the Manessa, Bellentendi, the Wea Fua San Unaga, the Bessinam Boom, Complay by Neneme, the Winti Ne, who is a Winti Garicua, the Embiro Sajugun Tengiandi, Bessan the Formation Yembugro Bamodiana to Winti Savisoga Winti Unewe, the Demamia, Barubegunum Bassi, Katagoba, Yboga Nabu Zamasons Yembassi. To miso bebe bama ben no mangwasi anumo saga da wirin kuba ben si bawe yoba da be baba guru ba ku sikinu ba kuru sa zama kanamo to mbubu yai gidigidi do ba merunti ko wa misi aburu gam yan kedri piume kedri piume sa guda pa pa pa we noke to sa siande baguna nege do aduma yuga india babe kuru mara gobo manna on turoko to bi bagun na fugu ne na tamasa de me ai ni gan da bi san san to ga de ma mi bona wa mi yango ya ya simo ya ga bekana mo be bai pro na be ba yan mo buga na na fugu fugu
2: yembiro hamaswa yensa gani swaso we usa gamem shelda and sma gunu gani bio one won so pro so de na ye be kon so doro kanu pro ba ye kwa mesum ben gani ya ko pen ka dura yirondro ka we orel bia ba wisuhi
6: sorumo suga mbwengani soni songe mwoso e bamane soru anyandaru atama soru mbiragia suku kwesune sako karimo meye kuro yukadu dederu so e sobe boko kana suku suka bisena atama saye soru kwa sa tona ama soru ba togudo ankpe akpe non teru ma soru nseno hono ama somae hakuwa gina sanyoma kadede misawo amigun satona suka pinune sobo ga hanswabo sena sagina wonso satombu noko bawe kuro uwinwa yeru derasia ma wo bere so sa tombu noko ega hanswe bago sisi buswe buwe some some ama tamaha sayin dabinu kwa uun tombu dabinu ega hanyan somo gya bakukari kwa batona se swae sino go swin uga win swae uko kuro ba swae sonwa sonwa ba tona anga waru mena natama gobia kara waru mena ma behen niya yisamo jihonge ngani swa ho kasa niya dangia magasa niya baga mena kagiro ma kama gobi bigia ge ma kakoba eni so goi mena unswa ho san pehugem tombako karimo Mba no madoge mo mabadan doge. Adama me hagina nyo. Unsa abune kahun kwa me. Sa yenson sade nyo. Miga sa figo ega tiye migumi. Me hana gire soko kwen suturi yembe raja. Ka wuntan mundan. Ye kasa gamia gibu kongina be kana. Ye kasa nyamwa yeru dera siya be. Domi mindia bogo wa san soro kwa. Bawe kuro uure uwe mwa yeru. Uye dera siya ndeme hunga uwe ne. So

0: gobiya gara waruko ika deba tie ban negina na be kanamo bawe kro de wi na ma duso
1: ya we gono gane bio we sa gama shoulder and sma we no mera e swala ki babi ko mero siwo sa go nyura gama me kon do mi an soa wo bi ra e bon boyo bi kon ba giako kai kwa e ye sa gba mo gan te ngru gi wo babi we pon ko amba bo sa ra kwa me hombo ko pen ban naga tori we siro david tamuzime we a o gian won abi sa me so ba e mo abo ngru ro mo e swala ki o
2: Ataki kabo musu yira boy ton kro ka ton dro kro baka mero gavin biru san o dan ko sia am boy ndi sewa aka na gamyan wo nu kro gia gurin sa so nu go san kro bagara ben so an san kirabon sabu ama giso ba wen buena kuna ka prose ko zo mbaroka ka gbengbege meri mbaroka babe so aye wa mi na danga go ba nwo bon saga ama en go bi doro kwa ya yero mi de minion yenda itan saga iba ba mero ka win sama dan ko sia mbiru be wo gibu kama ba merunti basusi bua meson soma taka sisina babo ke isiara musa lafia gorado wi san gbengbegan ba meru sokonu su adaki
3: sanawa boy minigun sonte babe kwa sute me ita ngwera kwa hube no mabere ya babe pon ban ya ma babe nsu asonwa sonte te bate kwa mi suru ne bate kan adama ya man suru yiru kere baga sonte kwa ya sanaha musa mera de ma hondwa luga ba meri ya taka sonte kwa kozo giba sonte hamera hada ka wura ma sadema na hontiru ba doke me bate kwa ba pon ye nyora sia ma ba ae bae sonwa santoro nugutuba sadema ba sonte siara ma behanti hate siara santoro ka mandoro anwenwa sa tonkobe sobra maha buen tombutobra ba kenwa ka sonte no doge taka kura sonte hamera hada ka urama yengamba ya tete behemeri ki busogora wateru domi sogora ni toraba bani bani bani mo e ba kwa mi ku ka fugu sangira sama buen tombukana mo sonro de mesun ka kura se bana ben empo ba kwasi buson kupise
2: Yewe gunu gani biyo, wewe isan gamiyan chef darandisima oka eswa, unensi araba wimo, sanda proje kozo, kasaga ekbengbeke meri, kakokale ibamo, wingu ungu so adabo mbiragia, amembiru, ukana, igasan wingu ngutambu, mmanke buwe gibokuro, ukokale ko, mesun so aye, yago kasunte.
4: Behe, buwe ntambu, gison tonu gahun hawe ya, nugudo, dobe behe kuro, sanye, nomia yesana anno, suka uso da, imamera, yaya san, meri nsongurumi, Kumeri, bagasan, bebe sakpare, bagasan ben nomia ba. Me, waraga waramo, brekbre, pa, bam, bawe kurum, bugata, biya kose amon. Na, belga wim, birgo sanrobu, nabe, tabra. Manama, beba noma doge kuro, gison, sombute kaka kura, na bawe kuro, tabra. Manakanamo, guson, u bawe kuro, munde daga ken, pa makana. Yeba hunkuwa kuro, su de san ye nerwinye, guson de, Yeba kwame ku behekporo arufani ku.
2: Bebe bama samba menonge na wan. Iba nebe nuki dura.
5: Ha me tora. Kawan bigu samu kuru ha be tobra. Ka sondemi ya mo behem buwe mini. Sanda gira ha buwe nero hei uge hem wun gani kuru. Sanu siara guso de suwane ku gunsu. Ma hawe hama akana mo behem buwe mini hama swaga mo ge kilo kbigagia. Kama kujo imbaga hakawe ma we hun noma ken. Igi ka hungwa hira. Bema we hun yaya. Suma po wa husu hi buwe mini gu. Imbara ma buwe ntomu siara.
6: Behem nuki ka duro genge. Ako iso mbaroka ka membaroka. Sana masindo ya, sabi hensu mfuge ya. Ika haa boya wahi bakpolo yen tonkola bu yen hondia. Yen weken ye bakpolo ka wene bihakpolo hudandoge ya. Bahoka soa ayinu yendoge bihakpolo. Kwa soa ayiku ka hunte. Yeka haa kubanu, biba wana bai hokpolo. Yeka haa kubanu gogu maa ye migu.
7: To yaman dole ito. Olai hagun hon siyala. Ka hun dole. Uyi jihin sule mo. Sule hei baka akome hon. Baho yi gira. Behen titi. Baho yen laga ima pon ye bakpolo. Jihinu ka angwa yen kokoro. Pahu ye wia ye kuro mama mama han ye wia han pa ka de ma sai ma ninga don ho ga wa so aga m bika ni ga
8: so ayen ko bun wi go yiro mi ya ma ha ji son nugo do ba ga han ha do mi ye lu wa wia na so ayen ma esia ka tin wa wia ayen ana so ami na tama ga kona do mi ba so ay ko hia yin san ga ma dura ga so yi go ngina gbe ga ba meru ba ka wi mbe go san ngina be toy ga son ye ba kwa son ye ba hon kwa kama wi ne suwe nene kunwa na bi kana mo suwe nene kunwa barasia ama pa kana ba o ma ga hon ke gun kire de ma
2: ba ma kana ba wure pro no ma duke iga san bo en wa bira ta ko ka wu so ada
1: sasira David haga ko kai sauka dabara ni su he usa

0: Miro bisibu asilama bakpuro bengbreken le mamba njibaru daru gibu babem bawre kusira mo bebe ijibete nane kwa iga magada gina kuhu so gusno bawre kuhu nkara mwa gusno ma bawre kuhu nyure yembiro tombe bama akma ule babem kono suki gisawe uhu so bebe ki magada kuro iguma ganda igbengbreken le mamba njibaru daru nane kuhu sabe maga nsorundi yendaru kama uru so Dume igbetete sanwa, tia nane kwa, mwen maga dabo, bugo nufara kwa. Tombe bala nundere wa, so uduro kanu so, anwa halagamo. Bebe ki maga da, igumate, ina tombe mi, kwekwen bengi sanwe. Inwa gbengbeleke mi, gbengbeleke lima mwiyago isuhi, windamba we, kantia, noba ine nobu, nobu noba tia tia, noba yuru tia, 01 95 56 61 71 Imawa inambiragia inamba liman suhio windamba we kantia noba ine nobu noba ine ita noba yurutia itatia 01 95 93 71 31 Imawa gamiambiragia ni gamiamba liman miyako ida windamba we kantia noba ine nobu noba ita nobu noba yurukam kan noba ine Buruba mbiragia ni Ibuwewe mbali mansuhiyo, windamba we, kantia, noba ine noba atia, kanyiro, noba yiro ita, yiro kam. 01-96-02-73-20 Imawa buwari mbiragia ni, buwari mbali mam, iwi suhiyo, windamba we, kantia, noba ine ine, kankanwe yiro, ine ine, kanyita. 01-94-00-44-03 Inwa sinandeo kama ingegegeo, Isege ngando mbali mam, basumo babo gusu hiu, windamba we, kantia, noba tia ine, ine tia, noba ine noba tia, ine kam, 01-64-41-96-40. Bwari mbiragia, kwe ima kwen iyalagi yaya suhi, windamba we, kantia, nobu nobu wahi yiro, nobu yiro, noba tia, noba ita ita. 01-55-52-68-83 Igbengbeleke mba libemba njigbaru daru nareko Bemaga daru so Inwa hala wasi ba figo
1: Garu, Dorade, Manigu, Togeju, Prisara, kando beda kadan ko sai ga min ki tsolo ina ga mi gunde ba ta tibu ba ya e mo ga yi buluku ba ba ne wi wi ko kai ko un be mone ne ne mone ga wese da no kiro ba won ke ki to ma won go ki ti ma ti la mi mi wa ma ni da ma ga ta no ko a ne ma wa ki a ta da mi mi ba ba ne wa ko ba yi wa ka be nda na ye
0: tia bako basuka tututu kawi wisa damisa bang damisa maregrum igwati basuka damisa bwana kon ten entrenere kawabim prezident avi wako yadu non sinan veni buka maregrum gaya gaya gusson non siya teme giwo kori giwo gune giwo son mo giwo bore giwo me bako siya bwana mbura kon bako bwana yekon ame nhe mbega bera damisa FC maregrum kama teme bwana kon uru bako siya yinami maregrum azo baka sumbatu suko na veni wison ne jukan koba ne dede ni yoko baro yina bebe gbeda marego gbe ingbeda gma gbede na mena kusi ajo baga hono ko ba ne dede ba kru su yina maregulu tere o ko baro bra meri sano kiro ba su mi awon ka ra sano ko ko bane ba mbenu ki anami baro e ama ga yedua aga meri ya yendu ye da na dede dige dige dige mena wa kon kwasi mo aja kwasi kuma kwa na baro bra meri azo wa so ba tu su ha yuson ne maregulu tere o timen baro ko wuru ka maregulu damisa FC beko kuran du ko Mareguru wa bin pa tsaya ha maregundi menami
2: koniga ba yi gbin gbe tera do no sinan so yo wa ge ban ta ka ba wi so si ada mi si suru no ba ne so ita jira ba ko le so si koni ye an yi wa angre sadi ye so mi ba sa gbe ba duke yo ko ngore re ti an saka turi ma ba ya ba ya kasun ya ba yi gbe rasiya ya kasun ya do do ga he ga gonyo puro ma ba duke angre sagi tagala pikai yera ngwa angre sagi nun so mi me tagale pikai so mi ya ba ya kasun ye yi gbe rasiya ma ba duke ye so mi ka sa gbe ba yi ba duke ba bokwa angre sagi so mi atene ya dona yendia mi chofe go winuma ya kuwa in udo go serasi amo yoga kole kon kankan serasi ya gehaban takam ke ganyo yumi udo go he serasi amo mi in udo go yoga serasi ya kuso ma kin kuso tongi o ga u ba kole wa ma be yi rukwa za atene batru suru no be tan so tenaga ti andi su yugo mi so tenaga ti andi ya kole awon abe no ma so ba pa so adagi dagi ban na nu se wi chofe ago n kole kankan serasi ya za suru no be tan so tenaga ti andi ana de haban takao ma sa bune unu wa kole mo wa pa ti so adagi kakwana de so takao ye so kama kan so go numero so 01 40 86 0840 sango so atia taga behem barum kam tia ne kam no ba ita no ba tia kan no ba ita inema pa ga kan wirugo ama kin ka so go numero so 01 64 32 03 15 ka behem barum an kan ga tia kwa an ba tia dugo ba ne dugo ita yiru kam ita tia nobu anwe ni pa an pa an go ni Badam mbosero sa pelegiandi kasule te mbosero sa sikin ba yerundi kurukunde suno mbosero sa kurukunde giandi alasan sikin se aguro sa sikin marundi boyne duma radio no sinam ne buka kina su me bisu pasi bu tugu gibu ka tonto ne gibu no sia me bengi gaba so ka tun no deu dani mo wono gaba so ga dokiri drawi adam alagi bagando sikin na yaburum pehidam wi win ko no mo wura batre su no baitam so yenda nobu wi won won ro ka eta se so ba yi woro turo mi sa adarbandi batre suru no ba ne yini so irundia ba woro gemo sikin maro mi ba ko wi alagi adam bagando ba ko win ko dua sinawa bururun ko ba okuru dede sikin maro o asibite ni ya tun no toru ngono ka enda no bakati asu no bane son no bako wi ngon sakiru ko wa yazu abaka sinanu toru su no bane son ne sisiru asibite ye ni baba babo wi bengiwi gaba soka tun no deu dwani mo ngono dokiri drawi alagi adam bagando sikin na ya buru mpehidan guru bu ya dua sina sikin maro o bururun ko ba okuru dede asibite bane bebe alagi Adam Bagandongong Warukawa Kuru, Pata Tokoko, Bekurum Bigoro, Ika Dua Edawa, Dukim Biragia, Betondro Dukiribu, Babe Mara, Kanuma Yuru, Bebasa Honda Dukiribu, Kakuramu Dukiribu, Bebe Kara, Yira Badamon Bete Kuru, Pelendi. Kasule tembo hete kuroza sikin ba yerugiandi ka kurukunde sunon bweseru sa kurukunde ndi ka lasan sikin sia guru sa sikin barundi baka duma baka beno sia be kuro kina so me bisu pa sibu tuga toto yegi kuro bane bank to bogo yin sia tura tu hedu de mi biro ga yasu yeso so ya no kuro yenge sia no so bebe woroge ga wasi kuro kwa tatoko ko be kuro mbi goru

Si ame son ya mbe san ye bara be di mi kun ya Ika be boge ura ma sen Mbe san na iswa la ki Ika go ura ma Ma san na go a obo wange ma son sa gira wabe kon Ko be kon son no se an radio no se ame Ko ma kwen wo mbo kro yon atroko direge yon atroko direge yon no se a Onko me bebe ibe san ibe gbena Ibe yon son yon kwen ye dora Me ama wan we bag bo gbe ra dore nge me son Anye ma son ya mbe san ye bara be ye Mena ako kai ko ba iga be boge ura ma To imbe Shwaragi wo mayin kunga yigula me Bokote shwen bi kong To inye mason bokote shwara bi kong Kwe nabi kin Ibe hunde kire ya Yeson ibe ko kaiko Kwa iga bi mbo gula ma sen Mason we azia yang Kwa atasya mea bi kong Mene kong benke ite basuko monshi Hata onde ma yasam ya wang Abi kong gamia mbira gya Ye mwilo giba wakwe wa mene buka gamia Ka enge gagibo pronounce ya Ma gisa oge mwoso Bi wama abe benke o noso Bi wama abe ugea mo Inye ma son ke di rome kong Yensa kura ni nge bine Do bala e bibo shonsi Abi kong si manka ye mwi doge bo Ka ye nyura akpro Bala e bibo shonsi Me ama yensa batwe keo ininti Bala ma abe bibo yeko Asira ma ronsa nduro kane Bala e bibo shonsi ke ite mikom Yeson inye ma son bi wabe Kyo no so wugia wikon yente sa kiri pibro mbira gya sanda bibe bogo sei ko sendanka siam dwe girai biwa ko be kon bibe mwa mea biwa kiri bagar mo sanda bibe bogo siziam ko ka biwa ko senkiam ko binti biwa la bibe mwa benke ite mikon yeson wami abe kin wami bibe kurani nge o gya kwa mawe batwe kyo yiko ako kariko aka yu nasi hati mikon kwa wikon wenye rotoba answa bibe baten wa sa se indi nka siode girai mwa girai bala goe kwa siya furate naka nobo yembiro furate temwa abi ko mbe basa ke bi kpo bi ba be nyisa ko bi nwa ko yi foraita sohe yembiro bi o ma wa seme nka sem do girai yemi foto wira won girai to kpa ma bi foraita ko sia anga wan bi kpo na yembiro bi o ma wa sizem din ka senkem girani bi mi won girai foro won ka no bua kpa bi foto ne ko sia sem aga bi kpo na yeso ibe ko kai ko ga bi bo na bi mi ko kpo bi nyiro wa bu doba anten so mo mi ko bi o ma bi won ayiro mo mi bi bi pom sina sa bibi ba won no ba ne monde ndanka won akwa no kati agrai biba be nyan wa yiro mo sana bi ton drobon gia kama bi ton krobon gia anten so abe won ayete mi gon won gira e bi ka be sina mi po pon ka winke oko ka ku be gwe ko hewa foto won awata ka nobo ka be ben gbe sa tia ya gwe be ko sia mi kun yan se shi hati ka ho ga do gamya mbaso ben keri bagate tem bogo mia ben e kolo araba e franco arab shi hati ya wa to kiri bagati mbogo miaka be tombe wa ima ebe obe nisa mwa mwa sa batuwe suru we ntongbe kirondi ma bogo be son siro turi amiko mbatuwe suru we ni mson kwa no katia suru we nson noba yirondi nka we nson kwa inegirai yimbe sabe gina nkeo ya bogo be gula wiko mpao kwa mwaka be nyansome nki ganu we yiri kwe bitari wa kantia noba atia noba ine noba yiro eta noba ine tia noba ine tia 01 69 73 91 91 onkume kantia noba atia ine yiro noba ine noba atia noba ine tia noba yiro 01 64 29 69 ibi ko kai ko ga bambi na bi ko mbara nyisa mo mo sa bulun ko ba no be tandi undan ka be yoga ko ba no bu girai we professor Suleiman Mohamed Al Harun we ya unesu be me nosia we mamman chauffeur sa buruben kwara ko woro ndi ka wi alfa lidu sa buruben kwara ko woro mi ndi kama wi aruna fatuma tu sa buruben kwara ko woro gendi wi aruna sahad batu sa bago gendi be ba mi ru soto ba sira mo be be ko ngwatu tu be son he sa me son bembi basoga abdallah ka be wi raimatu baga be yigi bokwa mo ma bembi wandia marudia tu dronwe wi fairuz wi be wi yigi bokwa mi ko buruben kwara ko woro baturi suru grown son yenda yiro bebe be kwa bebe konkin pe bebe dra de fan de kro mro budan do ni ntago pro bebe fo wen mro wen pega wure pro baga ga bo gamen ton dro ton kro gbon gan pega wure son bua ga son bua do gi o pro bebe tabra bro te ben ton dro ton kro ka ba no gi o se san se gi o pro gusun bebe di o ko sia ma ni baga ga bo pro gusun no ko le be bo gi o ga ba wa no gi o pro gusun bebe di o ko sia wa ran pega wure pro so in ton dro ton kro su ga ran pega wure pro bebe fo wen kan ta para gi o be ga be kilo mi a para kon di bebe be si bebe da kusun bebe di o ko sia be kro mro budan do ni
nintagopro bebe dos kwa inma don kwa gira beka be kiro inka menino sine kwa be gong kwa nako be kwa sibi wom sete yibe mbi basuga abdalaka we kuro raimatu baga be yige bagwa mama we marodiatu me baga be yidro mwe we fayeruzu we ama be yige bagwa miko bolibwa nkpareko woro baturi suru gro nsoyenda yiro so ayesura we mama nshofesa bolibwa

kpɛkɔ wɔrɔ ndi kabi alfa alido burubɛn kpɛkɔ wɔrɔ ndi kamabi aruna fatuma tu saa burubɛn kpɛkɔ wɔrɔ ti ami ndi we aruna sahaba tu saa bagogya ndi bɛkɛn so tɔ ɛbasira mo bɛbi kɔ a bɛbi konkin kpɛmi kpuro bɛbi bɛtɔrɔ wɔyi nkame ne sinɛ sanda bɛbi si wasa wasa nkpe wɔnko ndi ibe yige da agusɔn di okɔsia wasa maro gi okpuro gusɔn di okɔsia wasa ma baguro gi okpuro gusɔn bi nɔbu kɔre miya sinan de nkpɛkɔ wɔrɔ kpo sigi ntɔndɔrɔ tɔnkurɔ miya sɛgɛrɛ gi okpuro bɛbi fɔwɛ gɛso ba ntaga nkpɛkɔ wɔrɔ kpo gusɔn bi di okɔsia wɔn aro ntɔndɔrɔ tɔnkurɔ gusɔn nɔbu kɔre bɛ kɔsia gi okande gi ose gɔgɔn gi okpuro gusɔn di okɔsia wɔn sinan ndi bɛbi si ɛda gusɔn di okɔsia wo bagun kɛnɛ gi okpuro ka bagu ka buyanguro gi okpuro re gusɔn bi nɔbu kɔre miya bagun kpɛkɔ wɔrɔ bɛ ma bi bɛ tɔbura bɛ kɔrɔ muru bɛ dan dɔ bɛ ni ntaga wɔrɔ kpuro bɛbi do sukɔ ɛnuma dɔn kpagira gusɔn bɛ nba aro di okɔsia go kura bi ne ban bɛ yin si osie ebi yin sɔn bakɔrɔ bɛ tɔgɛ buga bɛ gbeya bɛ wɔ. Bai nwa tiro so ka ni nwa don he so gison buti ni ni wi gura mi kon ko ba no ba yiro ka ne kam tiu ge ga so mo radio no sina nge tem pusite mi kon mena sama ko en so wura ma bulon fa ge so sabe en se kana sa go raga fa ge wura ma ton paro sa sira gengem sa go se se bi kon ga han kuna tenge mi ni kon sa go gina do ha so ra ge se hanga da bar ba ka turin ge wuro.

0: ba ton sunon buseru sa sirarundi mahamudu asankpe mbuseru sa sirarundi lafiya govin teudon mbuseru sa parakuka sirarundi agen mbuseru sa dinandi ya musa la dam mbuseru sa winondi bwara gobigi mbuseru sa parakum bukundi tombe kuro wako yonesanu sanamu kwa tukugi kwa tuntunegi unu siya me gabasuka sisu gabasuka meru gabasuka mo gabasuka uno kwa ibasuka mo mamma mgani sikina mamma mgani kuro sikina umawa mamma mgani kuro sikina umakaseru koko tune so mo tena ka iru de di usewin ko no ngura yinterun adalba son batesuru no banne se inin son yiru tira seru kwa mi tote ma bi sikru kwa siraru mi bale tema dan kwa siang asibiti yini asibiti ga kuma bone embururun ko ba no bayru batire suru no banne se inin son no boy ko kayin nami siang asibiti ye ibe ko bewin ko kanako ko parakum boko katoliki ban kanati yo bururun ko ba no bayru ko se toko ko ban ba ko mbi gori ka win go ka win kanati no ya ma be san bube go bi go ya so ganu Gengin siku no siome. Une kurosuno, akamame boin timing bakar of pateboka no siamo. Kogiri, akamame boin timing group my gia kase yama sama gaku kuro, kamame boin timing baga pibo. Dimo, akamame boin timing bakar on ti pateboka no siamo. Dabirin kuroni subo gia kase yama sama fanduro, akamame boin timing bakar pateboka on ti baka no siamo. Urugura damasuno, ikamame biro gia kase yama sama ya dura, ikamame bidaba. Ya parce que bawo no so so no san din bengi basukmo mamam ganin kuro basukmo dikina umma wa o seru ko mesiraro bawo wi sikru ko mi ga ga ku kuro wa ka ma ko ni ma wo ro san san bawo no se mo ma ya guda da un kuro di ka ma gen ka ga san san bawo no se mo nte dan kwa sian asiti ni asiti ga ku ma bru brurum ko ba no bawo yo ko win kon kan ko pa kun bo ko mi katoliki ban so aso brurum ko ba no bawo pa te ko ko ban ba ko bi go ka win go ka win kan ti no ya ma be
1: FM no sinan

0: Ça c'est rahmre bisi o beka kilo beka soala ki bosa ina gisom bote ba suka ba sembulo sangiro iruse to ba me sang bigru kui mena sa yino be kon ba suka wisena ge wiru sorti sa gosa sa ba hegi osuka be ba na bu kon ka son wisena ge witi so we Joseph Dabio ka yinu sa buko be ba wa kisi ba mbira gya sa ko ga fageti mama to ba hega wiru
1: Behaga zuma, behaga turu. Gusu ma kasu kuaturi. Nama ambeni tora biba ura, baben drogo ma baben sokuluna.
0: Yawa. Gisambu teni sa ge wiromo miso sa kia so wisiana. Ge wite so sa go wisiana yira salamen kura abimo. Mabi we drogo uiswe wa droi nyiro. Ama ne ubi kara. Oh, I tell you, when dear mo to ma ura da drogo wa wan drawing yo. Undroy cro mo me o cro shwe. Ama drawe kawin tombo ba ne buhe biwi kana. Same son dan kura sao gaya na. Tombe banga dugiru na unwene I dugite mwa. Misura gison butine se wusiana. Sama hovaga dugi na onwe ne dugi te mwa. Maruguda?
2: Naam.
0: Brando?
2: Alafi ya kena?
0: Awo.
2: Bahega kukai?
0: Awo.
2: Bahega wai?
0: Awo.
2: Bahega azuma? Gungo de azuma yu humwela?
0: Ami, ami, ami.
2: Oma gungo de gihoge uute mitadua nitu humwela?
0: Ami, ami, ami.
2: Bahu ye mbaruga di?
0: Ami.
2: Nasiara nama azama atabura?
0: Yawa. Anwa ke wite suasa wisha nama? Onwe ne dugi te mwa.
2: Eh, gara. One be on wa wi mi ro.
0: Eh, one be de wa wi mi.
2: Ma na bi mu ande.
0: Oh.
2: Ye bi wa mi amari wa. Eh, yo ga dugi na pa ne ga dugi te wuro.
0: Oh.
2: Ya na mu mi gara.
0: Eh.
2: Ka mu.
0: Un de rabi ka won e
2: mi. Un kana ne. Sai ma one bi ga ma wa wi mi gara mi.
0: Oh.
2: An bi ni o ma an bi mu ande.
0: Oh.
2: An e bi mi ma. Abi so adagi wa. Meno maga dugiten mwa.
0: Nga dugina.
2: Ka mwa ka numa yiru.
0: Yawa. Na wangi anwa. Eh, simebio gani kurando?
3: Kira kurando.
0: Alafia wa.
3: Na, kwa hika imu de utawla.
0: Yawa.
3: Behega umu, behega turi.
0: Mea.
3: Devinde maru utawla mino. Bate na nsiwa mine, na gami adora mi.
0: Aga adora.
3: Na gami adora mi.
0: Yawa.
3: Na siyara gira.
0: Yawa.
3: Game. Fire ga na mini ya ha me ya ki behem da ga wosi ama behem swa na swa so yem fire ga na game anga kuramo ya yem swa mo apa anga kuramo ya swa mo ba ben kiru tagunga bui sire ah gogo no kura ka awan kura wa swa ye hibo nyero goga kwa gumbe baya kwa ya kia hu so he me amono mo en gba sa gi ta ga da ka bo ta gi gan we ga da ndo gi rewe we lu nkuro ka aga ndo gi ro we lu nkuro ka
0: o wele bo do gi te mo a
3: we ko imo a we ba nti ti ma ya biti mo anye baya mo a ndo gi te mo a mo me ma ga ga imo a hina do mi ba nti ti o ga do gi rewe kam ban titi ya dogiri mo kam ma melo titi ya dogiri mo ya gun tio ya ntio nuno go ya go mede ya din sa kan de ban titi kam me ba dogiri mo eh awon kurawa ba gun pe o yin na we temini ama pe abi tire hiko ba hi ye nyero mo inu nde awon kurawa ne ni me ye lu hanye ka da kuro kanoro babu nun kero babu ne wane won dogi hagi hunde banga in sonu na wi aba ne wane baga wane sonu na baga won sonu na bayi go gbo nkuno gwa in sona wane sona baga bi nam mi abo ko ge ya baga bi nam we ha we won dogi
0: oh
3: ya wa dogi ru gabu baga dogi de bagun di baga tin bam bam ba yun yeme Bam ben soru queen.
0: Oh, when ever do it, moi.
3: Oh, young when you're being.
0: Oh, Sierra
3: Mahamehundo,
0: oh,
3: mena, behem was in a behankino, ya yahi mummy.
0: Yaw,
3: my Yahoo Mary.
0: I get on you, Se Franco.
4: Oui, gera.
0: Grando.
4: La fia be ga se.
0: Oh.
4: Be ma ga tru. Ta sa me bi hutora. Be ba hun swada gi ton ton ndi ka ma tru go gi bukuru. Ta me ma sa se ra be gi be ba gbi a boy gi a ma ba. Sobu sinne ba ma sobu neni. To be hanti san sara mi tin hado mi gi aso ma yo. To pa go hono ma sun para pa woro gi go ka kura dede. To yawa gera na henga wite nu ati aga ho menna eh yunto ne megera yiwa atrugo mi ne me
0: to
4: eh banso ne yunto ne gera
0: oh
4: eh ye ban nun kroka no eh bando gi aga do ban nun kroka
0: aga bebe oh
4: aw na wure sima bi aga ne mi ye ga mu agera ye na girwa
0: to ye ohoda
4: eh ye ga ha ye ga mu ye na girwa gera ye ban nun kroka no ankuro kanande ankuro kananda banun kuro wika saya kanye a mwane ne ndogiri saba nu ndogiri so hin winyero sao ya wikwa ankaga yen ankpaka he dogiru da amasa ankuro kanande buhenun kuro ke sao ya bekwa ya ka do mi gira somira ka dami yen ni yammo aga dogiru da kan dogiru mina ka sao gera mina
0: Je veux garder sao ya wede Franco le. Fa sao ya wede ma. Ma on gbe sa rifo a, ta won bo wiro. Ah, ye gati ya me na gada.
4: Oh, aka do.
0: Ma wiro.
4: Aka be so mi ya mi buka so bunene ya ndogiro. Me ma ngera. Ada mama banun kuroka.
0: Oh.
4: An won dogiri nye wani won ndogiri.
0: E
4: je banun kuroka no. To wa won dogiri. Ya gada wa ka da asura. An ka e da mi wa nye wa nye so nanu na. Sai ho wi unye week of so no na. Ada ma gere ya nsame andogiri gomo e gere ambigo kroka. Ano mo ambigo kroka. And e ambigo draw we. Mai woro mo nyino. Gere babuka so no na so mira bone wa nyino ndi baka so na so mira baka name.
0: Mana inwe ne unwe ne ye mo ba dogibo.
4: Ko mo me ama so mira undogiru mi me.
0: Ya me ha wa gere so na ba dogibo.
4: Ha kan tuni ye mi ya dogiru. Ba meki buka ben so no wiyo babu da kuro kananna ba ben dogiri giya ba ko ku na dogiri
0: mana akiane mo ga dogiri te na we inti mo ma dogiri ai mo
4: ma dogiri ya awo
0: in mo awo
4: awo
0: awo ma ya ko so
4: o ma so mirate
0: awo ma dogiri ai
4: to wa no kuro kan
0: eh
4: oh ya ne ya wu gu do no ante bo mo ba ga ga wu gu
0: eh nga ya ho wi mo wi mo
4: ai nga ye me ni ba mi to de ba mi ya sa ka de na mo so mi
0: ro e wa
4: wi ba mi ka wu
0: eh a de
4: ye mi so mi ra ga de mi
0: ka ye mo ro guda ge wa mo ro guda
2: no
0: ale nwe ni wa I so ni mo
2: ta na se ra ke
0: ye nwe ni so ni mo
2: na se ra e te franco ga ga en ba gero mi sai so when bi on na de mi mo wo ti ara ko ro ara ganu ko ma sai baga so na yin min dilo ane yawo
0: ganga ne
2: sai so won bi u do wa mi man de abi u wara me mama bi so wa an wure mo baga min di so na gera be ba dan do gi ame ba na e siga siga mo sa be ban pano awa to kura kura so gera kura nyam kura pani gwa wo ko opaya opaya dogiru koro opana na ni opana oko sa ma wini un wi su egina mo wa wi yire mo ni o wi kane mo ga na gera bae ba germu dogiru ta ko atume ba mo wa le go so me kan tunu

0: gera pane awo se wi ko ka ire wuro be te mo yani me uga danduge
1: ti ha yo ho uga de kuro ga de wa me unwe ne unaye ho unwe ne okro e kana o he o he ga dugi na dugi ra unwe ne onga na mo onga ka ho me ho go ga bo ga itu a mo ga
0: ye kuro ga wa mi mi bia no sa yo suru buro suru no ndi wa o ti ani yo wa mi do ani yawo
1: e han de bure
0: sa
1: o de wa mi
0: e sa o ga wa o ni mbagun suru ita ga kwa bagun suru ti aga kwa ma npe aga ni wan na nwure ko wi nwa won ni ga magma bi ne buda wi mwa moga mwa ni gera moga kya moga wi nso n kwa oga na kam so mi oga na wi ndogira oga na ni
1: oga dogira no
0: dogira oga na
1: mi ma te mwa
0: ka ma e mwa ka wi ti oso kwa kawo kam won won obo wa mi won le ka won e bu aso ni ne ba we ba man kene bu aso ni ma wi ti ogo ni kai ka won ayi mo o ni awu ma ye mo hilde ma
1: o we ni ayi
0: so ni e ne jero mi o ni ba we ba kama ni bu aso ni ma wi ti ogo ma wi ti o wa mi mo a de ko ni ko ni kan koro
1: awu ya he ha me ho maro guda inso ni mu amo ya nde mo e bibati awasi bibati ngume suge bibati bara kuroki banguma dugirun
2: asaya
1: anye bangu kuroka awa asaya anye banna ne hokodun suana hokoka dugira bugo imu
0: kamme kamme onwa gera ya hagerun domi bana ma ngo kuroki wa gina me hawi wonde hanin di kuroro mantoro odaduro yino me bara go kuroke wa yo hobe ba genya mo ma wi ki bara go kuroke o kuro yo ntuda o man da duro yino
1: me ne go ba wi ka me
0: ba wi ka ma kuro wi o ga da duro yino kuro wi o dire ga ntuda ya o tura wi go da duro yino de bu me mo wa nga mo ma gina ga wi wa mo ga da de mi ma pe ane ana wure o da mi go ma pe ane bu do wi mo ma masa ogra kwa won yiro moga dogi una gera do o pia o ko ma so ine dede ho wigun param
1: yawa na sera na wangi anu amaro guda se mbi aga ni
2: gera game we rangirwa ko ngura ma mi to gege
1: hoda
2: game wanye ya wemba a dogi mo ya
1: o me
2: ya ma mi ro nti ya dogi mo na ya yin so amu a ya ha ya dede rusi banu kuroka ya nso amu ya nsona dogi tega ntuma ba na ewu ka hane o wan nso na we on de ki we o ki o ma ki we are going to wan asu we are going to wan
1: asu
2: ba asu we are wo wan le hin so na we are manye ye bogo di
1: mena
2: be dogi be banu kuroka ye po irange mo na ai gewa ha minde aga e gunam na igirwa te tire he yakpa anpe abi tirahiko man sa ho domi gina sagawa ba wa behem ten wate hadim han ye sigi ama banu kuroka adawan kurayi awan dogiri ye yehibo nyiro sa ya kwa ya gagbenu bado we ado awen ya ngwa ba ye mi anade mi ba worimo ta wa ba gbenu ga yo bo sagi ye mi goru gamme hun mi wa to bai tuba mind the
1: way
2: ba yan temo wa ngia ba mahan tuba wa ngia ba ganami wa wi ame akuro mo mi me ho ya sami ya ha dede me
1: se be ka re o bunga so ni na we ne ga ye ye wura hi ore de
2: na le ya
1: me ho were
2: iku lo ko turo ke wa mi so mi ro na me yo ga ben bi ne so mi ro ga na
1: o ye mi ya dogiro ga na
2: ye mi kan dogiro ya ha na gaba wa ya ba faimo ben so yabami ye yaba ga na kan dogi ga ba do in we kwa me ye mi do mo in do ye do ba ko awo mango ma be do ama mago ya be mo ye ye ngi ya nene ama ye ne ye de do so we am be so ngwe no window gi nyeme bo nye mbere nyeme
1: o ngwe ne gina yesu o gina kana ona
2: tote kurai ga do e ba sanano we go do wa adama ne ndura suru kanati nyina o we go do wa agiro unda winti o mi winti o go ne

0: nyaga wendro halun kai ko ayina unda win ba won o win halun kai ko ayina to wa won do gire won aga aga to aye so agwemo a do gire do won boy ba so wa ta se gwe wo ungwe na won do gire nyewa
1: to yo wa so yo are we se franco ge ko pa
2: hero ano mo gera asaya gonda
1: no don gawa o
2: asaya gonda gera asaya asaya ba baga nkigo ko ba go de ga wa mi ge kan wugaro genga irundi dete dogiru tenge ho hama ni yemiye kan wugaro asaya gon dangera ano mo de me wi maruguda ragiru mo e bago wi ko dogiru mo bone ba ne wane ba wane mo e wi ka dogi to mo mi sogo do wi akora ko wi akora bi wi dro ike sogo man do unda ka bi wi nyeno ga yalla ha ba ka na ne bone wane ko mo wi San somo didin ho mbi miro mbi tunonti kodo gilte mo mbe bagote mo ba manten ganye haya tuma bi win draw kero ngai bago sinabo we here na to wanwane muna ka wanane draw ken muna ka wanane draw ken say awa we yako ma de bi wi sogo ya ka wanano awa ibira banu momene we yako de win ka hoko ugawa magega magenda banamo Minwene biwi uda miuka biwiki bao hewi ne a to ade su su bi anon gimwa babibo kana bo hebe kroke wetema sawa whatsapp nkiru ho
1: facebook nkiru ho
2: tiktok nkiru gera tira yakpa bibate timo biton kro timo tinka wi noti aha uga so hogba banke ganu bogwa unyaminyo wa kurungwe gogun kakwa gaigiri gogun kakwa gaigiri ine buwe bae kuru nyomera yeyo sa ya go na be nyino bawo bamma biuga nyaminyo wa bamma bia be ho wi bago na buga gaiko bohe be sonbune de yinwa e wo be kroken u be gai sonwa bago da wo go bia buga na bune be ben bi kanan nawa yinwa te onwa mi go iga mene ba kaga bo ye ho sa ya be kwa be nyi ho na one odogiru na wala wi kroken ga dogiru na wa go za te sobia Gira, dogiru ta already nintura. Ya yenso amwa, dogiru ta, eh.
1: Dara, nanwa, ina yankuro, yankuro, it dogite mwa. Maruguda, yorongi wa kwa hamiru
3: busimu. Tao, nanwa, yorongi wa gerimu.
1: Oh.
3: Yenso na biganene, uwaye uga dami, ane budau, budau bi, muamaya.
2: Akakowa.
3: Ane, oh, akuma kanyi.
1: Uda, uda,
3: uda. Ane bi, muamaya.
1: Oh.
3: Mo pauti muamu, umo bete, te mwada be, ye biki, ye omo. Ye biki ye omo no, ama bi duwa kemu, bi yaga wile win duwa wama. Yo wama, yipa gina mwami, mwone, bame pa wame gwa danu ube na. Wipa wame gwa danu na wye goto, giruga na.
2: Asuru.
3: Aguma kaya wila wila wade.
2: Ameri.
3: Yibane yama yema mo, shumi nebo ganda mi. Shumila banda mira ban wo won wa ba wo bagada ye ga shumila ga ha nirin ye ga ma dogiru ba won ti amira ga wa he ka mo bu ni ego nu ekura ya
2: dogiri te tam ma so asi anda ma te wa
3: igu de hanga e ku ka
1: huda maruguda huda
3: amwa
1: o
3: ye ga dogiru baba nga na wo yeruni o wo me ye ni dogira ye ma ka ha me bi hin keru ama e wo me me bi hikera Amama higa win dogi una besa yoga na kabo wilu ka engbe shoni ru
1: eh
3: o we agia ye baga kwa me kan tia sa ma kan bigie me to ka hoga nkuwa ye ga kwa ha en trend mi ni o higun ki o pa na wa ye o ki o pa ha ga ma kwa me ba ru wi kwa ka
1: o
3: ma kwa ga ri mi o nga do o nga na gera ba ni wa o ni wa le ka sam ni yandia kana
1: Yawa.
2: Ana magera.
1: Mena
0: I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know Mea. Yeso dogi te ta so asu. Ba ne hanu mi kara. Mea. Ama wane un sielu kwa ya. Ogo me bayan kwa ya. Dede mi. Ah, mi ga du ka mo mbo mbo ne si adu.
2: Mama.
0: An pe ayi si na o. Mea. An kya u kuro obo ko so. Oh. Awon duro so wane o un sielu kwa un pe un si na.
2: Mea.
0: Demi i anu kuro ka dogi ni ti ti ya mi. Ama ye wi pe ran ge wa mi ni. Han sigi me. Un wi ti ge wa mi ti da hi adun patin. Han ye ba sigi. Ama yang pe ga puro pe me
2: ah o
0: puro yo ga pe wa ba gbero yan don mo ya gago ti ya ba fi u me
2: de mi o ma gero mo are nun do ba de mi o gero mo ya go kokurukuru ba yan ko kokurukuru amo gera ba ye nwa aton bi gura aso ige ho si apanu ko te ko ye bu ye ngai ko mai ko asari aso yin wa ko ro he ma ma o he ma o he winye no gura o mi go mindia be ni bara ne bu same ba go yen san na a ni ko ba ba ye mo he o ba ye mo he na ba
1: ba ma ya go nkore mo were ba do ge be
2: ti ge ta ga mo amo
4: Oh,
2: ma ba no soga.
4: Na so ni.
2: Alafia wa.
4: O do to to wa kun.
2: Ba fo wura won.
4: Oh. Ah, ka mu mo.
2: O un we ne ye mu a.
4: Ah, we ta we a wi kuro kan. Ba wi kuro, we a wi ndogi.
2: Ta.
4: O ma he ko ku ku ku an da. Ta o man do mi gun ta ka ta ko ha pa ba ga bian ko ga bian titi. Ah ha. Ko sa ba bian ko bian titi, me na ne bu ma bin dogi ka hume
2: o in dogi te mu amon ga na
4: ao mi mu amu o
2: ya wa
4: ta se se bu ma wu bu ma so da su me ne
2: ya wa ita bina
4: to go ma
2: ana ha kuna
5: na ni ya gila ga fara kana
6: gila
2: kurando
6: sai su mo ra ku ri ga
2: sai su mo ra Kurando
7: alavia
2: ao
7: ao
2: ma banan suga
7: ye mandura ni nan dan
2: nan ye mandura
7: nan
2: agaido
7: wa yi ko ka mo ye de kin ma
2: ye mandura
7: ha ye ba bi ne mo ba mo ma an ye no yi mo nan ti ko yi ko
2: ha
7: yi mo nan ki yi ki ya ko ma ma da ban ku yi ki o ka ba yi so ni de ya ni
2: oh
7: Nega ke da mai mo.
2: Iya wa.
7: Dire ma dire haran gani dire ya yan ha be an dira.
2: Mm.
7: Ya wele bu ma.
2: Iya wa. Sa sera ito bina.
7: Dogo no.
2: Ana ha kuna. Brando.
7: Aya kanu.
2: Rafia. Baba no ga. Chumo.
7: Na.
2: Agedo.
7: Ah, bobo mo ya.
2: Nwene bu mo.
7: Nwene bu mo.
2: Iya wa. Sasira chumo itabina.
8: Salamu alaikum.
3: Bube.
8: Naam, iko ando.
3: Awa, na gire gibo.
8: Ala, bon, c'est la bébé, moi, c'est la bébé, moi,
3: c'est la bébé, moi, c'est la bébé,
8: moi. Eh, yemi kan ha ye, bo, moi, yemi.
3: Oh, on gwenne bouye, moi.
8: Oh, dani ki, kan go ha, ouen gase, me kene, me.
3: Dariti.
9: Naam.
3: Akim Touré.
9: La chef Agen.
3: Le général.
9: Anwa.
3: Oh.
9: Doto gogum kumay jiro ngwa.
3: Aha.
9: Baka go ngiyo na mo ne ah. Duma ba wi dro kana nye. Dem si ye ma ba woru woru gurugura da mo woru yiro me.
3: Oh.
9: Ba ma wi so aye baka mo ye ba mo furo.
2: Mena.
9: E ba wi so yo ne. Duma ba wi dro kana nye.
3: Ta.
9: Baba yi beti a. Ma suzi ma gogia. Ya zile ma bibe babe mo bu no ni sere me ba kwa kwa dabi no.
3: Oh.
9: La ile. Droine bu e pro wechi o. Ya kwa to gogo ya ba ne. Bambe sa ari ka ne mene mene. Utire su o ka o ye ba yoru mo mi kuro pa o ne bu inwo o were nwo ro yoru.
3: Gogo.
9: Ah to ba gera. Ba ye mo o mi sankira ra o.
3: Eh.
9: Ba ye mo o mi babe ti gera se mo mi kuro.
3: O nwe ne bu e mo.
9: Ba ne Bana de mana ye famille ya wure de me konko.
3: Oh.
9: Eh ba itanza ka koni an ko mi na kane an wa yin.
3: Oh. Ita ya ma re ba.
9: A to an wa me kondo se mi.
3: Ya. Ta se. Ana ha kura.
10: La ve ko ando.
3: Oh.
10: Oh, Emmanuel a point 20.
3: Emmanuel.
10: Eh?
3: A gedo point 20.
10: Oh. Na je de o we do ti mo
3: o o nwe ne buti mo
10: o
3: eh
10: eh do ri ba bi o ma jan so ko
3: eh iya wa Emmanuel sa sera eto bina o ana akuna
11: ala pe agina
3: o ma ba nso ka
11: abu bakare
3: hadu gunzi
11: a birbe
3: gyanji
11: naam
3: agedo
11: Yeah.
3: Hmm.
11: Bibe bo mami un bantu no palmo be ban mi palmo.
3: Ta.
11: Ka we ni abue mo ame.
3: O we ni abue mo.
11: Ka we ni abue mo domi.
3: Eh eh.
11: Un ban so pa ba ye gawa na ki boro ga so me de go ta sangua.
3: Eh.
11: Oye mi goro ye ya tu akogo so me.
3: Me.
11: Ka we ni abue mo.
3: Ya wa. Ça sera toi, tu as vu la boule, gars. Bahaga, c'est où? Grando.
12: Ton Stefa.
3: Ton Bikora, Hiro.
12: Ah oui, ben, go.
3: Toi, Agado, Bawendi.
12: Il y en a qui me dit, gars.
3: Oh.
12: Il est un dogue de moyen, ça va, il est moi.
3: Ah
12: ah. Un dogue, il est quand même. Ma wala ko ame ho baso akaho ka ho me ho goga woga den wa ma ware ka ho go ko do u ko nen dogi
3: eh
12: eh ta ga so ne na wi so ame hin dogi ame
3: oh
12: eh
3: oh wene bu mo
12: eh ga wene bu mo ame to ho den dogi wa mi
3: eh
12: ba ye mo ni na he ga te hun dogi mo ame
3: ba wi ya wi de mo ba ye mo ni na ya de mo na okro kana
12: Eh, bang ko aka mo budegi de so ne mu.
3: Oh.
12: Oh, bu so ne mu so ayo ka o pa mi. Dan so ne mu to ti ago de ha to ma wi ko aka ho da bo le wi ke.
3: Eh.
12: Mo be go ne do gi mo.
3: Ya wa.
13: Ça
14: c'est à toi, ça.
13: Moi, je vous avais que.
14: Et t'as vu là? Anna, voilà.
15: Ok.
14: Moi, Han Pei. Moi, Han Pei.
15: Voilà,
14: tu es un nom pour Figo.
15: Je suis un nom pour Figo.
14: Ah, il y a un nom pour.
15: D'accord.
14: Bango wa yin ro sobia
15: wo yin ro e ga yin ah ba yin ro si go ka ba ga yin ma no
14: gogo
15: o ka ba
14: o we ne bo bodoge te mo
15: ah te da gugu aro de wa ba de sobia be
14: to ya wa wa san pe to bi na
15: to
13: Allo?
14: Rando.
13: Oh, dada, it's Randeri.
14: Oh, memoraro.
13: Oh.
14: Anna sugar gibo.
13: Babuado.
14: Agedo.
13: Lemia.
14: Oh.
13: Baba kan de last no thing for me na.
14: Mhm.
13: Ni baba ba kan de home ya ko ma ba de si obu ake.
14: Oh.
13: Number 1.
14: Mhm.
13: Bo mwa.
14: We go na ma kan o de ni.
13: O ni mu mwa.
14: Aha, ya habi ga oma. O won we ne buye mo.
13: Aye mo mi, de ba te diro mi.
14: Oh.
13: Ni abun bi asu go se ri. So na bo.
14: Mhm.
13: Ta we to ye ro mo.
14: Iya wa.
0: Aban su ga su
14: no ya. Ahí está bien. Ta haga si o.
16: Ngira.
14: Ah.
16: Alpha photo. Naam.
14: Alpha photo.
16: You are Vijay.
14: Alpha photo.
16: Ngugu ita.
14: Agedo.
16: Hey, kira.
14: Huh?
16: Somewhere ba muya mbe.
14: Unwele buye mo.
16: Unwele buye mo. Tugeke.
14: Eh.
16: Agai unwele.
14: Eh.
16: Ati utome wa.
14: Mhm.
16: Usonda yeba kahu.
14: Oh.
16: Tope mo kwa unwele.
14: Yawa.
16: Kwa zoe.
14: Alpha photo.
16: Yaba unwele ya.
14: Ita wina. Daga siyo. Grando. Ana hakuna.
17: Wapiye.
14: Oh. Baba nusuka. Baba nusuka.
17: Umare up to
14: bring. Umare.
17: Oh.
14: Agado kusukulundi.
17: Aga wenye buye mu.
14: Unwenye buye mu.
17: Aba kun chama de me.
14: Eh eh.
17: Na ma bidan gazo.
14: Yawa. Oh, ça sera. Anna Hakuna.
17: Eh, Kai.
14: Oh?
17: I'm going to go. Baka dubi ite na mi me.
14: Eh.
17: Win bi u do ma jo wi to na u wa mo.
14: Eh to, na yen si me bo ga re.
17: To, a da ti. Da ki a ni a gera.
14: Oh.
17: A si a yen na, a te mo, a te mo.
14: Ye
17: so bi ko ma wu ga ni.
14: Eh.
17: A wa, le so pro ho ko so ku.
14: Oh, un wene bu mo.
17: Un wene bu mo. Ba le so ko me ba de so ku.
14: Ya wa la.
17: Ira awura yeso wo mi yeso ba awon ki nkan nkan nkan nkan to mo ya dare ga mo mege a unbe ba kiro
14: oh
17: eh mele wi ji wo ba bi o ya ko no no to pe ka ma wi gbe nke
14: ya wa lai
17: eh ba ka ma be de ya
14: e to mi na we no ga sa sa oh ana hakuna
17: ya wa
14: oh Sule dogo.
17: Naam.
14: Agedo bugandi.
17: Wo da u de mi e wa agra.
14: Ta.
17: Unya ure me po ta un de mi e ba ko mu do e mu na.
14: E bango wo yin ro won e.
17: Ko wa wo yin ro.
14: Ta.
17: Ye da ni ro ga mo wo won de. Baba e mo an ko abasi e mi a lo ko so ho gando.
14: Eh.
17: Ya we ne ya sa ma.
14: Un we ne bu mo.
17: Se
14: se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se na we na ana hakuna
18: wa mwanin jera
14: oh ha toto vilasco
18: anami
14: oh ana daigo yo
18: yo ni me
14: oh
19: Sasera
14: itabi nakpuro yawa sago urama birage kya to tombo ba dumo be ko nge tombo akwa no kai ne saga be ba dumo be ko ngi so mbuti ne pin am birage ya tombo no baita baga maro guda nyura tombo ga tia bagura sin bi oga ne ka we sin franco birage ya to na go be genwe pa hanga urugo mo
0: gera
14: sin bi oga ne
0: pe na go we urugo
14: ha to won mi ni
0: wa no mo te we debe basuga mi be kuro na be tobra be ka ko kai we konegi ten te o gega giro mi ni one baton nge ya ha mu
14: me
0: ya hi giro wa dede so ba ne we ba we bi yina ka we nduro ka nye ha giro fa dogira ba giro ka ma ba dogiri mu ba ga yina na
14: me
0: ka ma mi ro ko dogiri mu ya ye to mu mu abi ba dogiri te mu
14: me
0: de wi sa yenu so ma won dogu ta ha dede gogbo nko no gogbo won gbenu ga ye kuro yi bona demo de mi ba ki ko hi ame
14: un wi ne bo dogu te bu he mo
0: kuro hi ame ba ya de ba ye mu eme ba go nu tu hi a ta ya kuro ki we a wa una awon de obi
14: ara ba ye mo a de ba hunga ba giro ayo go de a be ba shun biro obi nti bu ko
0: ba ma ye mo a ba du anti go ko kuro game ame une bae when mo ba anyo mo yena ga dogi da yena kina ku omi ama ki ga da me no ma po so ame hu so a togege and dogi da no so ani aga da mi ye diro ya dun de ba di anu ko ba yi ame ba di mo wi bogo so ni so bi ya mi wa man di u di ami ni u do internity ba de une wa lai yena ga ha se guru bi gon du gon dua ba so ami

We will sound American chef down this my yard shall be a girl with my son. We can tell no one's uncle who gives way so I can claim the men. No, sir, I have the outer Wukia, no one's uncle, Binky and Incan Banaka in Nesh to Yen Yotin Gelsina to Baby San Ronsonko, Mikey, Ia Roma, Otemibum, Mena, Ye, Menwene Kusina, Yanti, I don't see Tobacco, Mako, Binky and Wabu, Tayamibum Tomura would be. Say, Bentero, Gia, where you Bawidokwa, Sway, Ya, where Kagama Minty, my name, to Baranaba, Sway, Soma, Gia, Yagum, Rekam, Buka, Bain. We David, we are going to be serious, man. We are going to be right here. I'm going to be serious now. David Serozime wa so aye mbira gya akura amigo na tama wen so ri akwa so muti akwa bara neta nu yera mena mo sa se so ara kimi gumbe no se ka so aye nwo husinsina to wan ti an so pa no da ba ewuru go samo ye sa gbonwe ken tin e anu nu ibiran tin bukura bo bato yera in so ngin te o nyebe gi bo ba biran tin dum manish bara ki o biran tin bara ki o nyebe tin koni biya bo ben tin ro banu fuka ma ban fuka bin ge so bin nyebe tin ro bin nyebe tin min ba de bo ban tro we capitaine Roger Gabriel o to yera me on net on ba lu suka gengen bukura ba lu suka ma o man da o tro ne biran mi se sa yeni ba bo suka o su me no so ta nada tan duwa ban ban fuka mi gum de bo ko ban gira ka yi men tin ka sa to de te so don yeri mbo so me na gira me biran tin ko no mo win gira so ben ko yi bua won so aso to ya dira biran tin gi ban ka yi men tin gi nu gi do wi sa ura ka biran tin ban mi ro no ga gira si we leandro mbeji o to yara une ye dro gi ran gum wi sa o mo une biran tin mun ka inga baru wi sa o mo mi gum ma men we ne sa mai sine sine aso wa mai pasi gi so wa mai ko mu ya ni men we ni nan sa we ya ni non da ya mu ye ni men tengi ba ran biran tengi bu dum mari mu ga ye ke mi so ba ye ni biran teng mu ye ngere ko an de me ba sun dum mari mu ne be biran tem gro ba man kai ba yo tengi ra mi gun ga ya we an suna we sa we an ko mi gun to an wa men non saka we will feel ya nu be ji we ngere ira da ira bira ye gese ne so ko da ba bi so mi si so so atare ya mira mi sa se ra be ka so ra sa ba men no kira mu me sa ko me ko ba to sa isa kana ye sa wa be han ayu so men to samo sakura mama gamia to yeye wa komi apimi nuka dura migun ama dabal ni ko aswin so de ten yoga ka sia bulu magusun wura mo suko na nera ben dabal ko sinsiran de men wene sa wule sabe isa kana ma kwa yugu dabal wa ndan kwa yuga nko ba no ba irudere ira suko be dabal be pe men na suwa mo migun nko anso egina mi lo siwo

0: Di masa wa ko ton so o mera da kwa to da ko pon ne ka sai ni sobatuma de te so ba so ya gina
1: wa sobatuma o genge amera gina de wa ma hon de ra gya bu ba gibo be ba tuma mo ba pa be ba ha dumi gyo ba tuma sina wo gi ni o tuma ja gi a yo ba Tintin, maman, batin, chelon, oui, ma tombe dans le tombeau. Si un bête d'abri, on va dire, on se voit, on va se voir. Il va bien, tu m'as bien ami. Il y a ma tante, on dira, c'est un canapé, ben, on est là, ça y est. Ah, sorogia, ben, sorogia, il y a un peu. Il y a un show, deux sons, il y a un tir. Zadiano, il y a un puro canon, il y a un dam. Mana kasa ini tombu kama muga yuman meha wa me na ki bawuru progusho doga yin na maho yugo ga gane sima gare ha be mara wa pogu sina ko sai go go no dia lo ka ha dia bira ka ne no wi na ko je do rusale ka bu so nda yawa mana bira ni so gare ta ubare so ko ne so ya de na yi mo go mbe so ron kon no bi akia yenti niya sobo sobo de kuma sobo do wa
2: na
1: na ni sina kanige otusia
2: na wa gira
1: oh
2: ay ngiti me bise so sia ko ba ira ba yi be so ko sa yi yo
1: ya wa sina kanige sia de ko so wi do na to do ko le sia ma go ho de ha sia tura na ko ba o ga tia kanuti weron dia mahobo na bunyo ruko no nige ga so tipo da ya yo abi so da ugura ma to ba tia ka bo to meg mai bogo sin sin bo to ma ko da da siwa da ba tia bo da ni no ni no no da ni no ni ko ko da ni no mindi siwa ko da sagaduo man sagadun di siwa ko da tenturo tentura ni banko banpa babu da wasi siyasi bai babu ibira babu hego hama yawa mana na yi wasi da ta go bremen
2: gera gera
1: nana wa
2: mana nana bi ke mu ba ta ha ba ta ce ke tun bi da so ne
1: dan no ta ha zai da gare
2: da har ma ta tun to ne yi ba bi da so ne
1: ma ga on dira ga
2: Eh dan masa tu tu kan tu tu hal sini.
1: Macam masa tu yang gua iman gua sa sekali tu. Ah mahal ni ni. Sa kamu wujud wa ulang wujud lah semua way. Berapa ramai orang? Kata amena pun noy gaya juga gaya nak. Aje di mana mo kan ha bihalam ha bayu bayu baba pat. Bihalam ini mo bade siapa we bintang mana nak kena? Nanti mo bade siapa we sah juga he. Pun noy bukan lagi siapa ni kerana sana. Ya, ya.
3: Tenso neba gosa ahe aron smata neba gosa buna buyara eko gem antumanya miniko mamo abigia dagamo katuma ka gem sia bwenga isera de binga so yara isa so ton davino duba kian mo no man son ko bakia buna ko wo benkia to yara bakia buna ko wo benkia dora unga so mana ke dire miniko ka davino yaga taka eko ina ansua benke di tata biro ki hikandi mbiraja tomba chile teno eba ya mua misa banyano yiji ina yenu obwika so ina nono kwa na wamo ba katofu na miku tuho hibame tuwa afane jino bani subami badora mo bato yara mo wim bakuwa babi nyano ki umawa miku tabo mgeno yen tako sokotoka yen yibiru yekuru ya mwa miku Ingiawa, Tonkwan Giawa,

0: 저 오늘 안에 요나기 아무나 건 없고 저런가 돌이다 바라게 기라라 보면 잡는 애기 아무나 건 없고 그런 거 기라 때만 사실 나와지 어거 거기 가지야 뭐가 그거 누가 고시한다 완고 잡나서 우다 거이 잡아서 어떻게 거이 원치야 야마가 그거 요가 고시한다 하고 하지 마 보이다
1: 사실 바다 오라 저부 우면 수다 노스야 마 사가 Jai mami ko saal jira jandi na ben kira wa ya truma ya matumu iban de kira yinu saka Jira sima saal jira jandi jami ni ko ba buen kaya shete na wa Mena ya kuwa nuku dobu soko hone kishonke kanye kade yoko yuwa teme ka wene Ya wote natuma kama kula kibo ba kumo siya
2: Bona, banirabe kuhetini fajoni mbawi mwenye kantadari fu Hane dee batade gani, dee mutu nimi goni dee siri gamia lo Tadari bajoni himbe woni ejipo sane Tadari bajoni tomi goni jono jande de gonde ndedo Teke umweke de gani zelia na wali nganati dee siri gamia Jono nganani nganati dee fagere to gani wa ete do Jono mholu nuno magani nga hika nga lo Nyandu wa lo hande konga iku sebuku Magani nga heba sane tadari fu himbe kuludi sane himbe maube maube daga la muji fere fere behube gari bejipike daga get ali fatobani para be tombutu be gari be nati ko defa gere nandi hande ko donka sa gonga jango ganina nga wadete nulon gonga e gonga tadari fu fajoni en goni kade fajon en ja himbe e jippo himbe e jippo gambajo ni kekeje wara sanne sanne fana biye ba sedda nu himbe mo kannun de donoito hande ko donka sa nokkule batti nay gani do de jahe de nati don de fufutu tadari fu de ka joni de gonde no en gono nun non kikidene do ne himbe wonu e nata de gani nga sanne ko nga bo holli ma ko nga jango gani nga wara nga wadde sanne gasab maju e batuto do himbe mawbe sanne jamen be nonne kay bo ben mabbe be lili fatu gani kili da
3: ja ja wala
2: e ban hir
3: ho da
2: ini modu
3: min kam jo lo kra boy no
2: no jo ngo kra boy ne ji do ngono boko de gani nga
3: wallahi gani nga nga wodi na wedi bo nga shunni bo Allah do ba so de nga jati fu de nga bo jam yete beldun tan woni maka ko sadi ko fuwala do hala ko ita ko hodi ji ka wonde mo wi fa ka tabu do ko go du min non no
2: do na do akida
4: aja
2: on ni
4: kidi
2: aja
4: on de
2: aja daga fa ita in ni mudu
4: mi mi ata jongro boy
2: jongro boy
4: oh
2: ni ji do gani nga
4: ah gani nga wo di chan ne nga chi ni ma ga hi no wa lo ta ga bar ke min je ti chan ne duniya bana hai pe jamaan mo chan ne ni ka hauli Allah ni wada sa ji kudin ja Allah ba ku raisa a maju ko hun wari hote bani ko me yeli men gon me yela no men jetti sanne ono ge to men jetti sanne fani wo wo to yie sanne ne du ha bi audi no ha ni fu ba auta jong lo to woni fu kan do auta getti mu du wo to yie de do sa Allah men jetti sanne la jipina ja no min jetti
2: ko gono ngela kanu no nakile
3: o wani peja
2: no jido ene modu ka
3: ko jido no jida no boda ni kan wallahi wallahi ya inge challa yi saka ni jinya ni ha ofi sha Allah mo kudu jam Allah wani min bai shi wallahi mu hoti
2: ne go na ela bari da me de kurbe de garki gani ngano
3: Ha, si elive kowa ngabo homu munya dunya kai munya oro to ya bi oro ye ko wanda e horana e ya ngabo ye ngabo ngo mi mi ela
2: so nje sanne onani no himbe woni himbe himbe hande sanne kanu woni e nata wala rena ton
1: sase ya jawoke waka kokai waka kirbo jema na duma konomi go nawe klobo go nawiwa menna ko hunso be basa klomo mbira gira kadin ba soro pa kan se tin bira ja
5: e klomo ha so ba yin gira na bu ko dira ga jamai na wa mo ni ni na klomo mu ka so ne na ke so ko mu be go bu man biru ugi yo bu man biru ugi yo bu e yo ko bu e so no biru ugi ko ma ko ra gu ma be biru ugi si ya pape be biru ugi Pansa ka dube biru uge nen ton ton de biru uge nen kwe gure bagi ule wawa ton se nya se ton se manne. Pa manne bebe biru uge kwa mulu beko son di bambu adu be hune gu kukiru fu. Pa ho gani ya son yin gundu da gundu. Pa siya biya ule son yin spani. Bado, Kawin Sama Hega, Wimbibu Samba, Kawin Sia, you have Fabi Kubuso, the Bambado, Sia, can you give us one, my dear, Fabi Mondo? Wait, now we can't make. What's all the Bado?
1: Probably when I came to Jia, the Ogura Sima, Banga Crown, Pia Hima, and Book, when you want me.
5: Well, life, when you don't want to be running it.
1: I'm not going to be able to get a job. Deme salama ba no sia jin bai ba buen dai so te ba te so kwa jin ga sia ba so kwa to ma no ne ko te ba ne na se buru yuran jara wa ya ju ga wa me ne ko to ba ha mama dai so kwa ma hanya mera ta hon tu ne to mbi ba me ne ne ko ya so ma jin sia to ba ga to ko dura sia buen dai so to ko dura we ne da ya sia ma sia e amera wi pues no to ko ste wi pues no ko sia brindi Deme uyen domo ura dewa lumami lemami unda untuma mami uweka tenturiwa ama tsonge bana to bo gina nyua doma yeruka mi basumo sagadu sagadu somburo mi unda mi ba otuma ko untuma ko an kwa kwa eta tenturiwa tenturi ni kwa bo ma ko doma ro mwa yen ba we toma ko ba wa wa tetia bo ma win doma mami ko mindi ko da na sia na sala win bo ma da bo toma ko ba mindi sema We are in Konomi, personal Konomi, and we are going to that. Oh, wow, Nasra, Bara, Marami, and that, come back and Bravo, Bawa, we study, we Sierra, we got Nasra, the main Sheritasawa, Tono, Ode, Tado, Men on Tarita, and Rabba, Tono, Dosia, and there are some different things that have them, Konomi, Bawa Suka. Guys, let's go. Yeah, I'm not going
5: to go.
6: Yawa, that's a lot of people.
1: Nasa jawu tsaka ko kai buga ko kai awa da ko mu dun gari ne bane unwe ne su da hande ma biro ko kaga dai ba ya ga ho ba ni suka
5: eh hello ko aro na
1: ta umman da wa ko wallo jama we ji so sa tro ni ko mu aka nu sa
5: lai kaman lugo ke ne ke ne nasa ragiya da ko hu gaskiya da Game do na help da ne ti na wito game game yo kawin da ga ka ta uga o gare suwa de win ti ti ya ni wala na siara game do be help ne ko ne ko sin ba we ko ko ka ko ko ko ko tra ti do pran du ke ka so ba ga ka ta da pran ti ni na da hen dre ti ki wala ya mi bi ti ya da ko so kwa do ti ko bi kwa do ti ko de sara ba ni
1: de ba na so ha bu kwen to ba ka ti na da ye na ni ya ti kana
5: wala da ka kra mo ko so ti ko ma pa na lafiya ka hakun yi madare kuma da hanta nero da hanciya din da ta kawo numa duke ka kawo wa hu mure bi hitiya ko ba ko kuma wuro ko duke ta kire ko bi baba yin ko da sai ha ko mi kan ma tanke
1: ma kera wada ko kai na ma nan da ko wa da ko daga yo kai
7: na hare ma ko daga sagiru
1: ko kan wan ti ti sagina
7: ne da kare ya faro na ha ma zai kun ji kan ko wa
1: to hu dure to
7: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دبوسو سيرا دبوسو سيرا دبا غاني وي unar ka bismillah sabu kuma mini ga alhamdulillah san sai ti bisa ga huye to nan san sai ti bisa ga huye to nan kusa de hamba do e be de hamba do sabu hamba me sa wisera ba din no hiragi u ba so ko ko fe kusa ban so bu ha da ya
6: anda to ba mu anda buen ka su te de ho de tamba ya he mu ni de ya mu
7: a ko ya he ko fa bunna bunna wallahi ga yayi
6: ben
7: ne ku domi daga gayan mo san gina yayin go he ware wallahi ji hon gaye dandin bunu kwa
6: banna gaye tun dro ba ba gaye tun kro to ga wasu ba ha ya ya yu gaye ha ba ba su mo na ma shi da ba da ta umai ya ba mu a atumu wa fula go ya su su sa ba da sa
8: Kadari fallo a jeta fu goddo duniyaru tannin jeta hore tagaru tannin jeta yata fu goddo goddum kade gal ayata jeri nandi hande ko gonga Allah gani nga wari nga hebbi sanne daga joni tedda ko godde matine himbe kannu noni
6: Jema, jadi ama muat yang suci, majin dua jurak itu hilirah, hasilnya, kami semua, kami kami Nikala, bahasa lomi di tempat kita, tujuh kantor awak beri kita orang baru. Ah, sama dia tu, dia nak tu, pernah nak tu, kita nak tu, tujuh kali jadi nak tu. Saya kata aku baru baca yang, saya kata nak semua pengor, yang tujuh kali yang turut tempat kita, tujuh kantor awak turut, mula akan kari nak, kan saya nak aku, jadi aku, ah, dah pun dia ni akan nak, dia kita orang tempat kita kantor awak. Nyana amo banga yan siya ga na ya an yan biya wa ade aduke gani kudin gani a mun mo kun ana wannan da ka ba shi gani a wu sa ba mu sama eh gawa ba sai karam su wa wai ta haje ne gida thank you ba mu ka haje yo ba la ba so ko mu ji ba o ji ba
7: amma na ka ta haje mo mo ne ko ko ga ko no mi to ka ben ya ken ga siya Agera sa uga wa bota wibu eh kade de eh
6: kau
7: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau

0: sanda bari san wa bi kun drage gane gira wo gande seven baro pro yoka kosia demain gira sun na ba no sia da ba o ni so se an so a gi so ya wi ben wa kan mero o ko kai kwa una gamya bi kun ma o yara o so asure an so a ba so asure bi kun yin san ben ga on dis ma men no diro me ba yara so asure da da biro ba wa bi kun san te da o yi san e merin tri biro bugo o wa bi kun bi ko san chef da on dis ma ba ba mbi re bi kun me a ma so a da biro ba na bi kun bu kun ga yara so asure da biro ba ma yara e na wa ba ga bi nyano na duruka so I saw we bengwe mero we musalafia gorado we normal di ya instru bungu so in so like you
1: bi so sana wa so de han dani ya do kia
0: okay
1: bi dani dani ni ku de ba dani dani ki adara ba dani dani de ma so si ba dani dani di ana wa mo na ya bo bla dia sana ni ko sa to no bi so ge bi sana dani de dani so be dando ge mo ma ya uti ringo ya ti to ma mata ma ya sana mo da yo to da yo ne na mo ni be hen ya iba hen se se mo e se ya bomba ya ka da ya uti ngo so te mo mo ngo so ma i ti ka ne na mo ni e ka na mo ni gun pro ya sa ya fani mo sakana mo uso sun bwa do ken yo ko gani e na na be ka tondro tondro gbanga gan dia ko to nu dia o na we grew up with Tukura. We said three, Mr. Gani, so you move by Nagina and Yabu Mini. Babu Yagenua, Babu Jagenua, Babu Jigenua. We said that we don't call Dwayega Badoma, Nana de Canamo. But I know Bad Ekahi Gianuma, Sanda Begambera, Sanda Gianumbera, dear Yiri, dear one, Minicum, the heck are there? They have Mary give us no money now. The head gear, the handsome, so who be a boy, Gaba. We have my tour, and we say, Yakam, look at Busundam, who saw some Bado can. Gani pass, who saw the boat, buying them to get a dinner soon. We will try to see Mario.
0: We bengaga mero musalafia gorado we ay swalake kabe ko nuru bisu en swalake ko no mo gaso sumo gaso dumi dabira be ba tu mo ba tegini ba do we ko sina paro bu ko ka woro ko to gema aswa gane ya ya do we ko ne ko to mo ba mele genge yin so anga we de ba ro ko bu gai ko we wa to go ko gai ko no gane ye wa me ye ba sisi na mo sa go wura be so no ko no we ko dumi aswa sana me ni so ngi ho na jiro da wo ba na so ay so sama kia so we yatao biokora so isuhi suka no mona swero dago sinsina sia ko ba ye wo boy suno ko ye o ba swero ko e yatao biokora so adakyo
2: ta ko ba hawa me go ma ba son ko no dojo ga jama a ma hatta ma gadimo zama me ne mi da da ko amina go go ga se ko zama me ne ko ko ni son ha go se zama ba na ba na mi go an wa so on bo ko no mi go gina ma so o yo wo boy o so gina mi go mi ma ha mi hawa ma ba ta ho se ma ga on ga on wo ye mi ma de ma ba ta so won wo ba na pa ma mi go ba to bo ga hawa ba do na mi go ha se atre ba ba tre ya mi go ya da han so wa si ha si za si ko wa ti ani ko se na na mo na ko mi do mi ba so yin lo ni we si we bo we ko no a won ko no di won a won di so o won yen yen so lo we si an do wo ko wa mi go won bra bo won mi de te ba ma ba mo be de wo de wo ye ma to ha bo ya ko so ko na ya ko go zima to yi ko he sa do kun se on so adu on pa go to Lebanon Lebanon di Lebanon ni go ka ko kwa Lebanon ka ko on pa pa mi ko se to to so afa asia siga mo mi go ma to to ma ma a sa go mo sa do ni go ya gbe go ya du ma ofa on du ma to mi go o ko ko a mi ni se wa ko da to to yo to to ni o yi da po du ma ba do ro ko ko o mi ni pa ko da asia siga ba ba ba siga do siga sina be go ko ni wa siga siga no sina be go na mi siga ko wa siga wa o ko yato mo de so to no de ti anwa ya ti aye aga de ba ba so do si go wa mi go amira pa de ma o yo ba gwa se si go wa mi go de aje amira de ba ba so kan yin si go wa mi go to go re ami ni se ko si ho wa pa ro o so ho pa so mo a ho wa pa ro san to pa ro pa ho wa ko si pa mi go sa mi na ko ba so to ma go ze ba to bi ya o sara on demand sara ko wi fa ko to mo to bi ko mo si ara wa dara di be baba ba ba ba mo ko ko ko ko ta bi ko si ara ko sala mi ni
0: banne woro mo bi si go ya ba giro bi ko to e an so a bo en gan yen so a so ma go bi ye mo sina mo do mi an so sa ni so go bi ba pa mo sina ya turange go ya ko no ba ti an saga gemia wi wi

0: what about to going game one we saw you got him we Ibrahim Alido we Omar Tusia sango win number so that kilo
1: satwa ma bungagan tim bibu bana ba kilo mo kan ha boy gani ku ha boy bo bia bugo de so be ka bu go gere me ga hunna ma maka go hate bungagan tim gira go gani go so go so ke so ke satwa ma bu higo bura yin sababu so sama pan wure ka ne commission gibo yin siru ka bwentin yin siru be ba gwe dara we be ba fan we sama pan we so be to be mo ma ha siara mo de bi sa na yin o me non sa ga gwe kuruku so ka ga pe ga ya ba be ba pe ba mo e me hu gison to ndu go do bagawa sa mo sa ga gani so ga gani so yin sia ni mundo namdo go yin so a ya me non sa ga to ba pe ba gwe be ga nera ko mbe e tu sia to gerege mi ni gun gina de bi sa wa sa wa ro to mo sa gina yo to wa wi ru go tango go po po bo go so te go ga daga ya ro mi po po ka ko ba sa gina wa mi ni go be hem bo nga ye so aso go ye sa me na ha million no ba tia ka foto wa ta ka ko ai ne ka da wo ko no go ga gina yera ka ko ba ye sa wa mi ni go bo nga ye so aso yera mi bare ku mbo agu ndoba odone gugu ne a gani ga bayi so e ba to ga do mi a wo nji ha wa mi azuma si na gani so ntiti ma de ma ga wa mi ka ye si sa bayi ku nu keru marawa do bi gwe ba ga ko ba ha ga gwe ga gina duwa kan tuwe gwe sa ki ha dugu hu na menna da han gwe diru ku na so yi ga wa mi sa ye geme sa wallahi ha bayi ku si ra ha bayi ku to bi mo ka do bi ni e bayi ku kwa u ga dara wi onwe u ga tfana wi onwe fona ye gihonto wallahi nugo do bagawa ya hon wasi
0: ibote ta santa gobin denibum gemwana montem vrugi hui bam alido yema sore ke bikon sanguma wura ye sa dewu biragia beso doro kanu ba nabikon do ko bunko so ko dabira be ba nabikon ko pen buga bengane buga tontare yupen ka ginwa ka bere wara gemia ma we wusa gamem shutdown this ma gunugani biyo ga sai sa mi ko ngibete ta dewi ba gemwana mon vrugi nguma tusia sai ma we number sore ke
2: ya banko no mi gun ko wa ma ye pro ya so pera diga ha to han jo do ga ye so go ga sagi so go ga ni atama ye pro ya so pera de so le go ma fun nene so bo tambo no go do mo atama ha ni so bon pai de ma gi ba wan patron wa ha bo ka ami ma ko atama ma ne wi atia a sima ana sia ba ko no gi ho atama ka manu go go tra mera ye ho paro ki wo de me ki wo ami ko ti ba na wa ta bi ta bi nu ye nan do pro ni sa nye ba he ama he de me ira no mi we do ai ba mo ya yo ka se nya ko mi ba be pro ba sara mo mi ba bu na bu ga wo be bu ga ge mera de ke no go be kana ira ba we ko na ko win no edisia mama ja so go wa mi bi so be ngani ye ni so ba we pro ye ma ko win no edisia
0: we une suno wente ma nare kon sa bon parambera gandi ka we mbi ko sanbo ba wente bu ma ka gani ye bu ga pe bu ga ye ko sanu sanu to answa sakia suma da so we no mo so da ki suma no to ma tentera we mo o mo bi sibo kwa e so da ki o
3: ba ka on tente ga ni hanere ba han ba juno ko sari san ka ko me ni o de wado ho ni mahe ega to ho de kru na ka ngi wado tondro tonkro tondro bi tonkro bi kru na ka ma ngi wado mala kana mo de ba kya dane ho ba banno ba de bi ka kya ka kura mo kum bi tol pa misera dam bamagam e to te ba dangi bang ma de ya dane ka ta ga simo di mara gun ko tu tu mo ngare diga ma ha do wo lu ko ma lu to ma na le sera mara ka sa yi hu ku ni diga diga kya bana bana bani buka bi ni ni bani di sambe na mo ni so bon yir ni sa ka wo mo ba do bara kala mo bugu ko mo mo bo bi ko ki bugu mo dro mo ka do ho bo dro ki bi ba ira kahu betul ngade suruh kana betul pri kejima
0: we unesmo we para mbiragia we nomera I swara ke mbiro besimo sanga ya zo no sia we go na ke o swete ko we go ke o so swete so agbia to me we ne so be gura me be ko mbiro besimo to sam gadaro ni do uso abrente no gro mbiragia we berente me sense po usa ro ga berente mba mbiro no ga to urada o nomero ti una ya nswa nyemente ngiwo to ba berente ga si be ko ndome ya nswa yo tem so be we go we no more you so we captain Roger Gabriel amigo una yesa benente muno mo ben kwa bua won biragia de ba ko ka buka be kwa bua de ba ko be wegi to yesa re nge benente me amo woro be mu be e ko tu himo ngu me mu be suri mo do ama wi benente me wi ra ka benente ba mi ro no ga ko we fit le an hunde je una ga wi sa we e yo wi Gabriel Roger o gemo me ko yesa wa we so un sa re nge benente ndro me mo be hekpo woro te bia so mo ko woro te bia so ka to mo mana on po ne birente me ma bo woro suru mo awo insan je so ama yo ngone o tubo ya be hekpo ngone o sunno mo ne na san mo san ko o pe so ga woro te bia so mo ga bo ta oji to me o no ma o ji san ngore nga baro me bi ko san ga da ba ne wuru bo mo de ka o bira gya to an so abo en ga ne so aso baba o ji aso asuru bo so ai so be na san volka gibo be ga bi o da ke gibo ne ke gibo bi ko ba ko aso na ma ba kanura kankanga to ibarawura ti obi mbiragia domi ba kawa mi wo ko itase ba ron jai so no to be bi da ge gibo bi barada ba pen no bo ma be volka gibo be ba do be ita ma bi da ge gibo be ba ko ba ron jai so itase ndan kwa sia bo go ba ron final te ho be 11 bizar gibo ga 11 bizar gibo mi go be ga sirande espo gibo de lo go ko na final so sanga ya sa na son pase ke un sa so be maregulon da misa gibo be ga da yin teme gibo ba kwa so na ma maregulon da misa gibo ba do ge yiro teme gibo kama be ga wuru go to me son ba ba ya ma sin sin abel ko sa ko yoma no gi son yo ka ni da ba ni bira gya sa ba sira be ga kiru be ga so ra kiru sanda we be ga jogo ala sa ma jemi se ka be ha sa na me go kuro bira ge ga ne ge ba go da te be ha ko sa go no ko be ko e be sa ko bira gya sa tobra me na sa sira no sa kone amiko umma kwa se siya bulunda barba sebe sera

0: wana soga kwele yo kwaka wido usno akoma komiya wa gba dira wendi ya mo sabi kokora kongo sure o sabi ijuma kongo kurukare o sabi yango kurukare o sabi dira di ya ko gba yimi kwele yo sebe go bura no na ma gba mi ama ga ko ba de ba se gba
1: So sa son pe se sa sa daba no so adegi sa bo en biragendi sina parun di stok se ma sa pa no so gani so hi biragegia pa ni no aten so son yo ka ni gban wanke di bagan de te we ku mi ko ke bi baba pro no se ga ma be ke bi upo ma ye ma giran ke owura to go to ro mi ndan ko asin te ro atene su no ma ne se son no ba yiro e ma ye ma giran ke owura te so ya sa ma ibo ga nya so me bu giran ke di aso me mama mi ma ye sa ke bi pa bu bo go be yin sa ti emure ndan ko asuma pa ndish.

Yama, sa darba, ka suma baga yeba go hami ubogo na kebi kwa winyi ha mwe. Sa son hon koba itandi yeba go na bebe basa kebi kwa bu, bogo na winyi ha mwe. Yema sa ke ukuna ngei kama bebe basa kebi grobu, to kwa bu ma benyi sa utibu ma eto yera bu mani malike di baile nko no mwa. Atene suru noba inese son kwa inendi, to soma ma toru wa migun ya. Mbwa wanke di baga njete, wi pila samba, Ibrahim wia tete no mduke, wia ne subeme nosia. Je t'assure, mini kumme benke de le meve plus bia kuwa mbuka gamia kanyina kayenge gaga giu no se me mbe yima gison genke owura so bia ma ben kono ho kenya mi ya satin bulun ko an bay tandi sega son ko ba agwa yiru ka bon yukama son ko bay tandi sega yukan ko ba an ba ti aga bon to yebugo na bibun yi ha mo emi kun ya meka kura mi kun pro satin son di sega sibiti yebugo yi ha mo mo mi kun kedi no hipa ma kenye siwe ke gonogo bin kedi no gwika ga yiruse yeba kenye mi gon kedi piu mbere agya ma sa kedi no gwika ni se ka kedi no no batia ba ma se he ka sem de he ba wugie kedi baga mbere agya sa 6e 5e 4e ka 3e to yebe ma be wugie mi ya me be le me ve plus he mo ara hina ba wa ba be wo bra ba ma hina de mi ko ma ba wa mi ben ka di te ba ma kisa ni si les ben wu sa mi gon mia ben le me ve plus wa Gamiam bela gama, bawa amigum buenges waya. Ben gamiam dahika ye tem birugia to miguma meve plus gamawa. In kura amigum, kwe da pe ben biwin hawa. Igamoga bigawa. Ben damba no wem, hinam bela gya, itare ukanga tia. Nobay ne noba yiru. Ne yiru. Ita. Ita noba ne nobu. Ma gamiam bela gya nawa. Damba wem ne yakakumi atare. Kanga tia. Noba ne ne. Yiru, yiru, ne, yiru, yiru, kam. Baipo kukeko kada wimbida le meve plus migu yina mbida gya kama gamia mbida gya pa buka wimbi nye giru mwe. Tita swim nigu mebe mfanko arabu shihati gibu bia wakua buka gewanga inge gaga gibu no seme ima yima biwa bia nke kono huken ya migi soge nke ura soya ima yima ben shihati migu yesa franse nke umeba biu son himbasi bala mabe kurani nga ibu sonsia ben kono hiba kenye sa keli no guika ni keli piu mbira gyo miseka keli no no batia baba seyi heka semde keli baga mbira gyama Zanda, Sizem, Kasenkem, Yabama, Wugie, Kedun Gwen Biragia, and Kedi P. Woman, Beaking, Koyima, saying the Sega, Sir De, Kedi no Tia, Kedi Hega, Kedi no in Ne, for the Tenaga no boy in Kilgui. Masa Kilpo, Kabi Po, or Sama, Buga, Hearing Hirumwa, for Taitawaga Kosia. Masa Kedi no nob, Kanobatia, Yera Bigoko, Yen Kilgui, for Tawil, or Dickedigay, to Bugamarin, Hilti, Mue, Yema for Taita, Pama Equasia. Masa Kedi Bagan Bira Gena, Sizem Higa Sinkem, ye, Yen Kilgui, Yera for Tawaneka nobu. Nusa Kil be Bona, Pama for Tainequasia, Agahiman being Yiruan. In my Emma Ben, she had to meet him back in my year more, Migum Baba and Tena, me Bibago, Mabusina, Koga Kilko, Mogira, Ton Cross, Ton Drop, Bamu. More bay and ten, amigo. My way never being woken through. I won by Nendi. Can quenya walk around no bucatia. Yem be so bem frank, we bem frank, quite up. She had to me go, yema, but darum kill, bogo baby, was so see a me gang at tia. Ma, I hear she had to kahuga, a wagami amigo. I do a bem go a bear bum, a baho amigo me, younger bem kedi bagatetto ne, bem frank, quite abum kedi, migo, yem me bogumi, me a bay, she had to yema, wa, by coco, keko, boga, wimbi, damigo, in my emma bay and ten, I ain't going, bane, wogida, photo wobble, kawataka nobwa, digga digga kosia. Kase wen gbe saki mera mo gira e mama foto mo ka wataka no buka wen gbe saki wen to mi on bi ko sina be ente na mi ko u ka winke ko se mo ko ka pe me be pata sia me mi ko age mo ka bi yo bin damba no we mi ka kun ya tare atare u kanga tia no ba tia no ba ne no ba yiru ita no ba ne tia no ba ne tia ngume atare u kanga tia no ba tia ne yiru no ba ne no ba tia no ba ne tia no ba yiru ima ema babe yin ha mo atoro mi gun ya sa su no ba ne se yin to gundi se ga win so kwa ne mi bugo mbi kwa bu yin ha mo amo
ke wura roma ndan kwa su no be nesenso kwa no gatia to yebgo de soma to edede be she hati migo banenga ben biuna inye manye gero te bgo be nwe blubate be ben kono hukenye migo ya saburu kwa no betan dise ga yukan kwa no bu mega dami kuro bgo be urariwa benke thank you so so wi Suleiman Mohammed wi ene su be me nosia Musa diabo huisa bagun baron te huruba mo abeka yen pehidan uya kuwa miwa no si ame yin beye ma ben abeka ntu nwa yin soa ho balon be mwa ami ya ndan kwa siya sibiti yo sohon koba yin ne amigun be gunaru gibu kama be tan kwa gun real soa gibu be abuko yin nami du yeru dra wirua ben rai buka yin tere yon dahika yire migun mi abuko balon ye te hu bayko kukai ko uda kwa wi nwe jisya Emine gomben fraternité tu no e bakin so asure mi gun ye no ngbiga bi e ba ku an buga no sia ma ben tu no e so aso la fraternité so a hobugo be balon tori mi gun sia sibiti so no ben se so no bo be ba sa bugo tu no e so awugia be all star gi buka gbon wen ko so gi bi e bugo ko aso e na mi ya du yeru dra weru apoko ma ira ma wa mi gun dra yen du an ko sia pa bu no an ko ko gun ogun ma wa pa agada ga won balon meri ba ko ko ke ko balon ta hu te ki uda ute bolu ga ba nga ben tu no ala fraternité ye wu gi ama tita si mini gun gamba azia gamba isa oda kene suru maba huya kuwa mwa no sia winki ki adu ego ba no sia po me mbe ni ma witi e winki anu igwe suru wi do man ki tan su gi gini mbira gya one bebe te mo isa gi kiro wi agu ge kin foto kwa no ga yiru ga boro wi ga dora ma ka mo kiro ti akin dra wata ga ogura mi ma su gi sa gi gun bi ere mi ye sa gi kiro wi agu te une foto yen da yiru ma su gi kiro ti akin dra one ga ogura penso ngu mabiere mi yeti ensa ki kilo wera gote hone futa yenda yiro degedege wika drama kan penso kilo ti aki hanye madra wone ga ogura ga ga dwe penso sa ki yen kilo yenda no bia mani hone yemi futa ogwa ti aga bonwa kan ma sa mo sa ki yen kilo yenda no bia ma ki ye ma futa no bai ne ka bonwa wika drama gumbi do ma mi kun ya ye ma yemi bo agite futa yenda no buka bonwa kan gunli ti ti aki futa ti aga degedege bo sa ki guma biere mi bebe bo sa ki ki ye ma futa ne kadra watawa mia ma wurem bulume yesa ke ngira hone foto yenda ti aga buno wi gai dora mo kama pa mi da mi ba yiro abuki ami ye kato ekin hone e ma foto no ba ti a kadra una watawa dege dege makani kato wa ami ko foto no ba ti aga buno ka makani paketi aki ayi ma dra wataga no ga ga ye dwe kafe mba yiro akuna ma ami ye kato e ngira une foto guru ga buno kama sa le bon le ye ki mi ba yiro se bon mi hone ye kato gira e ma foto yenda yiru kabono wi kae dora mo yen kon kon ti adegre foto ti aga ka wi andwe pa pin aga wen bonde e se bon e wa ma san tan su wi gini mi ba yiru ko ka mi ye kien wi wa gwa yiru ne foto ka dara wata wa ye energy fi abi ye ma yen wi wa gwa yiru foto yiru ka dara woni abi kae dora mo to ki adwe ni kporo ma ye kin ha kin a wi ga mai sauda kan ka ho so atare o kan ga tia ine kam ine nobo naba ita naba yiru ne naba yiru ma sa petit pari mbira gen na yiwa ido david migo win damba mawe kanga tia ne naba yiru ita kam ita naba ne ne boba mbira gen na yiwa ido ton sen migo win damba mawe kanga tia naba ne naba yiru ne nobo yiru naba ita yiru kam ma sa boa mbira gen na yiwa ido conseil yaru conseil back me win damba ma we mi kangatia yiru nobu kangatia noba ne nobu noba ita tia noba tia kam ita kama saura ne wika mo guso wi kia do bai po yaru kusia ba ni nwa ino sabu kwa mu ne mbira gege ne amigo Nino ma wa do hiso no so pe da so gani da wusa o nye ma haka be hen kuma so e hiya mi se ka mo kumbo so ra ma ura bo embira gya me sangira ma sin hinamo be ma e no mo radio no sna mindi

ye ba wera nkaso jera wi mbinsia yunwera ye nso ba bi wo mobo ba be won agbengbere keke ngegego iga ba mbi budo ke ite mi basubon espoir o gbengbere kemi anka won bi da espoir mi ya anyemesun unka mo gina won arun ke oyini bago wiye koa ye mbiru ye ma san batre ke oyeke odira ini ye nti bago wiye koa wiye ko nan san wiro ummosiro Bibe tombe bara mwen, bea biwa kede gono go binon digbi ka basugon maternel 1 mo, ka biwa yiru se maternel 2 mo, kama se kede piwo ndigbi ka ndi se yami, sen kadiru nobo giraye, yangwa benke ite migon basugon espoir, bengbreken koso wo. Espoir miya, bara mbibe nwe doa, bama menti ke o sonsio ge obomo, biwa ko bibe sonsiro ko, wantore ndi, se bido ka mwoge wirugo, unda kome anugaro mo, ka adema yekpuro, ya yiba. Biwi ko ndende wa fururu ture meni maani ko nwe giruwa waki waki. Ima espo ae kasu kwe do gbengwe ken kusu wo. Esbo ndede mindi ime yo son ye irugia. Su agaya wami su aya kwe mwa. Intura gbengwe ken kedi bagaron gwe biro guro. Kontawe buya nye ndede ro. Ime riyo baro nye sambira agia niya kiri teta mwa. Nkume intruma kusu iyo ben kandiro. Imeriyo sonye yirun biragiya kandite mbiruwa miyago ikerite wa ima ki gaunu be yirini itariyo kantia noba tia ine noba ita ita nobu ine noba ita ine 01-64-83-54-84 unkume kantia ine tia tia noba tia nobu kam yiru ine 01-41-16-50-24 unkuma meni kantia Ine kam, ita wahi yiro, noba atia tia wahi yiro, kan noba atia ka nobu. 01-40-33-66-65. Inka mabida miya, ido nyeno inkme ndo, domi biwi nsia, iye kulo soru kuwa miko. Tombe bama anyisa mwa moko, bolunko wa nwa itandi, unka yuga nkoba nobu gireye, yeba anyisa mwe. Ama wo, anka biwi da omobu nende, ka angobi kwa siya mo, Ama kabeko ekpe no sina, sana me, bahangwe kwa sema figo figo, ada aga biwi ungo jirankedi rungo bikpe.

0: Benyakin bi damu kura gbenunsin taba duragin waruka wa pro boko agura radio no sinan buka beno seme worge gugo sinsina beba siguru na kabeba na gonu akabeba gonu akpro bane nyamu na brurea sera teru boko beno sia me worge gugo sinsina ira wisina suegin buhete pro zage hoban takandi shekirundi kabeba ha dun wirum gweseru sa subon jabu no gyandi kabaso ambu hete pro sa agua gyandi kakoto dandi mbuhete pro sa boindi baka duma mini buka beno sebe pro kina si ume bisi upa si butuka tutoye gibu pro bane biru gayasu bango nyihi siya mo kwete atoko kobek pro mbigoro soa yeno pro yenye siya no siya mo me wi damu kura gbenonsin yakin bi taba duragi gihabanta kanzongo wo wi e baso wa guwa gimiru mando wi ngwarungai sera teru meteta yira minami
1: na tariji tadarindi right no tadarindi na tadarji tadarindi right no tadarindi baton chuno tadarindi wadan garit no tadarindi kase ba jin ko bi zati kupya se maradi no slam ndi bukamere bisi kina si ubo tabi bisiara gen gen tan na hawi se barji katama ma uto kono bogo ka bari ni siru dira to mo do ko e sa do we mo jo ngo ka ni kon bi ko sa ru ko ba de do ba to ba gen gen da ka biru kiri mo ya ta gen gen ba do no wa
2: Kwa tumbo mwa uda, kona boko, kata inyikizi, mfogo kwa kwa liu.

0: Nigeria to.
1: Yeah, mi ba pa oro ka me. Agura wi lo godo la. Ugba don bo mi ya. Ugba don

0: Awawa. Yami.
1: Buyo. When ba tondo ba won ti ama ye tondo won to ko sanru. A ge ni yamo kire ne o. A ge ko ye ni yamo kire.
0: Wo he tondo ge ga nun kira. To. Ye na ngane ni na so to do ge abe gode wa ranga ma no mo yam.
1: Ah, to be po. Be ya won we ya metro won ya won we ya kire. Wo a tro e wa mi ni bu. Tro ya wa mi ni bu. Bien le wé bi ke mi o.
0: Hey. Wa yo yi. Aye we su ko a.
1: Aye po aba wo mi o, aye po aba wo mi o.
0: Nene ya. A we su ko a. Dura wi awa mi. Wo ma na.
1: Ya kin bi ga no. Wo ma yi de ne run yi.
0: Eh ha yi hi ne ya me.
1: Ha yi hi ne o.
0: Ye mi mi a. Dindim.
1: Ha yi hi ne me so ro ma he be wu do ge.
0: Nene ya. No e ba sara mo mi kan. Dura wi awa mi ni gu mi. Kai.
2: Wom Tata taka we are yanina
0: Kaisa
2: Yaba tata taka we are yanina Yaba pesa ro we are yanin koka
0: Anyaga
2: Yes yaba pesa ro we are
0: Masiala
2: Nagungu konye doge Yene sa doge Nagungu konye doge Neke sogoni
0: Nanon kura kako Awa Akira woru
2: Batata kabuya Wia ya ninina
0: Kwa ninko
2: Batata kabuya Wia ya ninina Yiba pesa rombuya, we are yanikoka. Yes, yiba pesa rombuya, we are yanikoka.
0: Kaisa.
2: Nagungu konye doge, yene sara doge. Nagungu konye doge, neke sogoni.
0: Nasiela, awamu, akero wolu. Kamamba, Come, Wengi, Mako, Nanon Kuroka.
1: I didn't give well, I am well.
3: Tantaramonga, not this in us. I'm a laga, you go. Tantaramonga, not this in us. I'm a laga, you go. Ye ako wine, ye anamo, amalaga iko, ye akmane, ye ranakmiya, amalaga iko ya. Nena nengiya wani, yatye bengiya, imalaga iko, tantaramo mwa na dijinusa, amalaga iko ni.
1: Awa mi wolu, anki awula ma wolu.
3: Nangerumo, nangpeo, neko yulemeo, tantantimo mwa na dijinusa, umalaga iko si.
0: Agaiko.
1: To. Zama. Beuga. Un be kwe wa ile kula moya. To. Hakia to kwa wita una mu siri ya bidugu. Toko wita una wonsilia, toko eba mana. Toko eba mana. Toko eba mana, wikira, wibiro bona. Beto bo mana, wikira, toi lo wada imbiro, ton troa, sa edi, wibiro ngwa amigumi. We don't know what we are going.